0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Borno a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa rashin tabbas a fagen siyasar Najeriya na ƙara bayyana bayan gaza ganin manyan taruka da gangamin siyasa da aka saba gari a duk lokaci irin wannan bayan sakin takunkumin yakin neman zaɓe daga INEC. Ballar ciwon ido da na Apollo da Mashago a arewacin Najeriya na barazana ga shirin koma ɗaliban firamare da sakandare makaranta. Yayin da ita kuma gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta cimma yarjejeniya da Algeria don baiwa ɗaruruwan 'yan ƙasar horo kan sana'o'i na hannu na daban. A daidai lokacin da iyalan fitaccen ɗan jarida Musa Kaka ke kukan rashin sanin inda yake sama da mako guda bayan ɓatansa. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka muku tanadi a shirin na wannan lokaci. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan fara da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Iran ta yi wa Amurka barazana wani sabon salon yakin tattalin arziki. Harin 'yan tawayen Houthi na Yemen a Saudi Arabia jikkata mutane kusan 100. Tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta yi jawabi a taron fasahar AI a birnin Cologne. Iran ta yi wa Amurka barazanar wani sabon salon yakin tattalin arziki inda a wannan talata ta harba makami masu linzami kan jiragen yakin Amurka a mashigin Hormuz. Wani saƙo da sakataren majalisar tsaron Iran Mohsen Rezai ya wallafa a shafinsa na X a wannan talata ya ce matakin zai gudana ne a ƙasashen yankin Gulf inda za su tare duk wani jirgin da ke ratsawa ta yankin wato babu shiga babu fita a matsayin salon yakin harba makamai da kuma na tattalin arziki. Fiye da watanni shida kenan ana gwabza wannan yaƙi da ake sararawa ta ɗan lokaci ana ci gaba ba tare da cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da shi ba. Tambayan farmakin farko da kamancin Amurka da Isra'ila suka kai wa Iran a ranar 28 ga Fabrairun wannan shekara ta 2026. Harin baya-bayanan da Amurka ta kai Iran shi ne na makami masu linzami kan tankokinta uku na mai a ranar Asabar, wanda Iran ta mayar da martani da makamai masu linzami samfurin Kasim Basir a kan jiragen ruwan Amurka kamar yadda ta sanar a ranar Lahadi. Hararren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran kan Saudi Arabia da asubahin wannan talata sun jikkata mutane 73 kamar yadda hukumar ƙasar suka tabbatar. Wuraren da hararren suka shafa sun hada da cibiyoyin kasuwanci da tattalin arziki a birane Abhaz Jazan da Najran da kuma Khamis Mushayit. Sanarwar da kakakin haɗakar jami'an tsaron Saudi Arabia da ke yaƙi a Yemen Manjo Janar Turki Al-Maliki ta ce za su ɗauki fansar wannan ɓarna da Houthi ta yi musu tare da daƙile shirinsu na gaba. Harin na Houthi na zama na ramuwar gayya ga farbakin da ta zargi Saudi Arabia da kai wa kurkukun birnin Jawb da ke arewacin Yemen. Harin Rasha a Ukraine yau talata ya halaka mutane biyu a Kyiv babban birnin ƙasar yayin da wasu 7 suka samu raunuka bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 3 da aka samu sanadiyar ziyarar wakilan Amurka a biranen Moscow da Kyiv. Kafofin yaɗa labarai Ukraine sun rawaito magajin birnin Kyiv Vitali Klitschko na cewa tun cikin daren Litinin aka fara jiyo fashewar abubuwa. Sanadiyar hararren na Rasha waɗanda suka faɗa kan gidaje da motocin jama'a da ma makaranta. Ita ma Rasha ta ce harin jiragen marasa matuƙa na Ukraine a lardin Saratov na yankin kudu maso yammacin ƙasar ya jikkata mutane da dama tare da lalata gine-gine inda jami'an agaji ke ci gaba da aikin ceto kan al'ummar da lamarin ya shafa. A ƙarshen makon da ya gabata ne wakilin Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff da kuma Jared Kushner sarkin shugaba Donald Trump suka baƙoci biranen Moscow da Kyiv a ƙoƙarin sasanta rikicin ƙasashen biyu na sama da shekaru 4. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Tsohuwar shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta kai ziyara birnin Cologne domin halartar taro wanda kamfanin sadarwar ƙasar Deutsche Telekom ya shirya kan dabarun amfani da ƙirƙirar basirar AI. A yayin taron Angela Merkel za ta gabatar da jawabi ga manema labarai yayin muhawara tare da wata fitacce 'yar jarida Miriam Merkel, babbar editan mujallar British Falcon kuma daraktar cibiyar koyar da aikin jarida ta Jami'ar St. Gallen da ke ƙasar Switzerland. Sauran manyan baki da za su gabatar da jawabai a taron sun hada da Premier jihar Bavaria Marco Zoda, sai kuma tsohon ministan tattalin arzikin Jamus Robert Habeck, wanda zai taɓo batun makoman Turai kan sha'anin ƙarfin iko a duniya. Yayin da shi kuma Premier jihar North Rhine-Westphalia Henrik Wüst zai jawabi kan tasirin fasahar AI ga ci gaban masana'antun jiharsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya sauka Colombia yau Talata don fara wata ziyarar aiki a ƙasashen Latin Amurka uku domin ƙarfafa dangantakar Amurka da aminanta na wannan nahiya. Nan gaba wannan rana Rubio zai wato gana da shugaban Colombia Abelardo Lleras Esparrella, mai ra'ayin riƙau kuma aminin shugaba Donald Trump bayan lashe zaɓe kwanan nan. Daga Colombia kuma zai wuce zuwa Ecuador don ganawa da shugaba Daniel Noboa, sannan ya ƙarƙar ziyara a Peru ranar Alhamis, inda zai gana da shugabar ƙasar Keiko Fujimori. Ƙarshen labaran duniya kenan.
0: DW harkokin yau.
1: To, a dai harkokin da yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Taraba a Najeriya ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin yaƙi da matsalar da muhalli ke fuskanta daga ayyukan haƙar ma'adanai. Masana na ci gaba da sharhi kan gagarumin nasarar jam'iyyar AfD mai ra'ayin riƙau da ƙyamar baƙi a gabashin Jamus. To, amma bari mu fara da harkokin siyasa a tarayyar Najeriya, inda makonni biyu bayan da hukumar zaben ƙasar ta ba da umarnin fara yaƙin neman zaɓe, har yanzu ba a fara ganin manyan taruka da gaggamin siyasa da aka saba gani a duk lokaci irin wannan ba. Bisa al'ada, 'yan Najeriya na sa ran ganin jam'iyyu da 'yan takara na gudanar da gangamin neman ƙuri'u a sassa daban-daban na ƙasar. To, sai dai wasu na ganin wannan jan ƙafa a matsayin alamun rashin tabbas a fagen siyasar Najeriya. Ga ƙarin bayani da Ubalu Musa ya koma na daga Abuja.
2: Duk da cewa dai tun daga 19 ga watan Agusta na jiya, hukumar zaɓe ta ƙasar ta ɗage haramci na fara neman ƙuri'a. Jam'iyyun da ke a tarayyar Najeriya dai sun gaza ƙaddamar da yaƙin zaɓen da ke zama babbar damar tallan manufa. Har yanzu dai APC ta masu tsantsiya tana zaman ɗaya tilo da ta kai ga sanar da majalisar yaƙin neman zaɓe a ƙasar, a yan kuma da raguwar jam'iyyu 17 da ke da 'yan takara a zaɓen na baɗi ke zaman jiran tsammani. Bala Ibrahim dai yana zaman daraktan labaran jam'iyyar APC.
3: Yaƙin neman zaɓe ba lallai sai an yi gangami, an taru, an tara jama'a a lokaci guda ana lakca shi ne yaƙin neman zaɓe ba. Hatta bayanai irin wannan da tambayoyi da ake ana ba da ansa, shi ma yaƙin neman zaɓe ne domin tallata haja ne. Ana ƙoƙari a gamsar da mutane, a kuma shawo kan su fahimci manufar jam'iyya domin su kaɗa mata ƙuri'a a lokacin zaɓe.
2: Tun dai shugaban ƙasar Bola Tinubu ya shiga mako na biyu a cikin wani hutun da majiyoyin fara gwamnatin ƙasar ke faɗin yana da alaƙa da ƙoƙarin shiryawa yaƙin. Majiyoyin dai sun ce shugaba Tinubun ba shi da niyyar zagaye ƙasar jiha zuwa jiha. A maimako haka ma dai masu tsantsiya sun shiryawa taron shiyoyi guda shida da ke cikin tarayyar Najeriya. Shekaru da kila ma batun lafiya na masu takarar dai na ƙara fitowa fili cikin sahun gaba a jinkirin na fara yaƙin neman zaɓen. Can ma a cikin ADC, inda ɗan takararta Atiku Abubakar yake karatun tsufa, ƙoƙarin mutuncin mamaci na zaman hujja ta jan ƙafa cikin babban yaƙin. Abdulrashid Shehu dai na zaman kakaki na Atiku.
4: Atiku Abubakar shi kaɗai ne shugaban adawar Najeriya wanda yake bayanai tare da faɗan manufofinsa ga al'ummar Najeriya. Shi harkar zaɓe ai kamar a ce hikima da tunani da kuma strategy shi ke ba da nasara. Muna sanar da mutane ta hanyar kafofin yaɗa labarai da kuma gamsar da 'yan Najeriya cewa ga irin tsare-tsaren da za mu yi domin sauya manufofin da wannan gwamnati ta kawo na musguna musu, musamman batun tallafin man fetur. Ga mataimakinsa mahaifiyarsa ta rasu, to kuma mutuwar da ta yi ya sa an yi jana'izar ta je, so za ga cewa dole an yi ƙoƙari an ba su wannan girmamawa.
2: A cikin al'adar tarayyar Najeriya dai masu siyasar kan biya kuɗi ga magoya bayan da ke da burin kaiwa zuwa filin yaƙin. Kun batun kuɗin a yaƙin zaɓen tunanin Faruk Baby Faruk da ke cire cikin batun na siyasa na zama na kan gaba a jan ƙafa cikin yaƙin zaɓen.
5: 'Yan takarar da suke takara da ba su da gwamnati a hannunsu ba su da kuɗin da za su iya biya a musu bikin siyasa yadda ake yin su a Najeriya, wanda ake ganin cewa kowa ya yi sai an ba shi ladan shi, ba wai biki ne da ake na haƙidojin da za a kawo don a ci gaba a ƙasa ba.
2: Duk da cewa dai dokar zaɓe ta ƙasar ta tanadi kisan abin da bai wuce naira miliyan 10,000 harkar zaɓen shugaban tarayyar Najeriya ba. A zahirin da ke ƙasa dai yawan kuɗin biki na yaƙin zaɓen kan kai kusa naira miliyan 150,000 a kowace kakar zaɓe. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: daga bacin siyasa a Najeriya sai na harkokin ilimi inda yayin da ɗaliban makarantun primary da secondary ke shirin komawa aji a wannan mako. Ballar ciwon ido na Apollo da mashaƙo a sassan arewacin ƙasar ta sanya jami'an kiwon lafiya yin kira ga iyaye da ɗalibai da su ƙara kula da tsafta wajen yawan wanke hannu da gujewa taɓa ido har ma da tsaftar muhalli domin daƙile yaɗuwar cututtuka. Ga rahoton wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu.
6: Barazanar yaduwar ciwon ido na Apollo da na mashaƙo a wannan lokacin da ɗaliban makarantun primary da na secondary a Najeriya ke komawa karatu bayan dogon hutu. Lamari ne da ya sanya ƙwararrun masana kiwon lafiya da muhalli shawartar ɗalibai da su rika wanke hannayensu akai-akai da sabulu da ruwa, musamman ma dai kafin cin abinci da bayan amfani da banɗaki, tare da inganta tsaftar jiki domin rigakafin yaduwar wasu ƙwayoyin cuta. A cewar Comrade Ayuba Suleiman, ƙwararren jami'in kiwon lafiya kuma shugaban ƙungiyar 'yan ƙwadago ta jihar Kaduna.
7: A nan jihar Kaduna da wasu sassa na Najeriya an samu bullan cutan mashaƙo wanda da turanci ake cema diphtheria da kuma Apollo glaucoma na ido kenan, ba kamar shi dai tsafta da kula. Yanzu kuma kaga lokaci ne damuna, ana ruwa makramarka sai an kula da yara da safe sun tashi ayi musu wanka da ruwa mai dumi a sa musu kaya da za su dan alamar sanyi saboda ana yawan ruwa.
6: Masana bangaren kiwon lafiya da muhalli sun shawarci dalibai da su guji goge ido da hannun da ba a wanke ba. Bugu da ƙari, hukumomin kiwon lafiya sun buƙaci 'yan makaranta da su guji kusanci da wanda ke fama da alamomin wata cuta, sannan kuma akai duk wani ɗalibin da ya fara nuna wasu alamomin ciwo ko wata cuta asibiti domin samun lafiyar da ta dace. Inda kuma har wayo masana suka janyo hankalin iyayen ƙananan yara mazauna karkara kan hatsarin sanya wa 'ya'yansu kwallon ido na tozali, musamman ma idan aka samu ɗaya da alamomin kamuwa da ciwon Apollo. A cewar dai Dr. Shehu Makarfi, shugaban wani babban asibiti a nan Kaduna,
8: musamman mu mutanen ƙauye za a ga cewa akwai ƙwarishe wanda muke ainihin a sa ma yara tozali, sai ga yara sun kai bakwai kwa wannan kulatan din da nan za a sa a dinga sa nan abin eyelash din. To matakai yaro ɗaya ya samu, to a tabbata an keɓance kawai, amma kana sama ɗayan zai kamu, wancan zai kamu, so mu kiyaye. In ba haka ba kowa zai samu.
6: Babu shakka dai a daidai lokacin da hukumi da ƙungiyoyin yaƙi da ƙwayoyin cuta suka haɗa kai domin cimma rage yaduwar cutar Apollo da sauran cututtuka tsakanin ɗaliban makaranta ta hanyar ƙarfafa tsaftar jiki da muhalli da wayar da kan ɗalibai da malamai da gano masu ɗauke da alamomin cuta da wuri da kuma tabbatar da samun kulawar lafiya cikin gaggawa. Shugaban ƙungiyar ƙwadago kuma ƙwararren masanin kiwon lafiya Comrade Ayuba Suleiman ya buƙaci ganin an samar da isassun jami'an tsaro ta ko'ina a dukkanin makarantun arewacin Najeriya domin daƙile satar ɗalibai da malamai.
7: Tunda ka san tsaro yanzu shine abin da yafi komai muhimmanci, muna ba gwamnati shawara duk makarantun da aka ga alamu akwai yiwuwan su shiga matsala na rashin tsaro a wadatar da jami'an tsaro da kayan aiki da za su kare wa'annan makarantun nasu. Akwai wannan
6: a nasu bangaren masu ruwa tsaki a fannin ilimin yara sun jaddada buƙatar ci gaba da ƙirƙiro hanyoyin wayar da kan ɗalibai domin rigakafin barazanar ɓullar duk wata cuta a nan gaba. Ibrahima Yakubu, sashen Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
1: To yanzu muna tarayyar Najeriya, inda gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar, wato jihar Taraba, ta ƙara tsaurara matakan yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, inda gwamna Agbo Kefas ya kafa sabon kwamitin daƙile matsalar da kuma kare muhalli daga duk wasu illolin ayyukan haƙar ma'adanan a faɗin jihar. Wakilinmu Mubarak Aliyu Sabiyaro ya aiko mana da rahoto a kai.
9: Wannan dai ba shine karon farko ba da gwamnatin jihar Taraba ke ɗaukan irin wannan matakin. A shekarar 2023, gwamnatin jihar ta dakatar da ayyukan haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba, tana mai cewa ayyukan da ba a sa hale ba sun haddasa matsalar muhalli da tsaro da ma kawo cikas a ɓangaren noma. A watan Yunin wannan shekarar, gwamnatin jihar Taraba ta sake dakatar da dukkan ayyukan haƙar ma'adanai saboda rahoton tsaro da tace na iya barazana ga zaman lafiyar jihar. To koya masana ke ganin wannan matakin? Dr. Awal Abubakar Chul wani malami ne a jami'ar jihar Taraba.
10: Duk gurin da kaga ana yin wannan musamman ba bisa ka'ida ba, za ka samu akwai matsalolin insecurity, kidnapping, banditry da sauran abubuwa sace-sace, armed robbery, duk ana samu a irin wannan wuraren. Al'umman wannan wajen ma ba sa cikin zaman lafiya, ga samu har yunwa da talauci da sauransu irin wanda baka tunani. Saboda haka gwamnatin jihar Taraba ganin irin abubuwan haka ya faru a wasu gurare a jihohin ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya a can ciki ko not kenan, rashin tsaron da ya faru a gurin duk akan ma'adanai ne. To idan gwamnati ba ta dakile wannan ba, abinda muke gani a can ko muke ji din nan zai zo nan, dole gwamnati ta tsaya.
9: Masana dokokin Najeriya na ta baba kan hurumin gwamnatocin jihohi kan aiwatar da irin waɗannan dokar, domin a cewar su ma'adanai da ke ƙarƙashin ƙasa hurumi ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatocin jihohi ba. Barista Yahuza Abubakar wani lauya ne a jihar Taraba.
11: Duk abin da shafi ma'adinin kasa suna karkashin federal government. Haka kuma akwai doka National Assembly da ke yi ake kiranta Nigerian Minerals and Mining Act. So wannan din ma sun sake emphasize abin da constitution ta faɗa. Na nunawa akan cewa federal government ita ce kawai take da hurumi ta yi doka ko ta regulate in general abin da shafi ma'adinin kasa.
9: Sai dai lauyan ya bayyana cewa akwai wasu fandoni da gwamnatocin jihohin ke iya fakewa da su. Wajen aiwatar da irin waɗannan dokokin.
11: Alal misali yanzu za su yi cewa under environmental assessment act wasu dai abubuwa wanda yake bata muhalli haka ko kuma yake bata kasa za su yi fakewa da wannan su ce za su dokan da zai hana mining ko kuma su ce za su yi amfani da su regulating illegal gathering hakan nan to za iya hana wannan kamar yanzu alal misali za su yi fakewa da wannan su ce based on abuwa da ake a wurin yana yakan yi generating issue da insecurity.
9: Tunda jimawa dai jihar Taraba ke fuskantar matsalolin tsaro da gwamnatin jihar ta yi amanna da cewa matsalar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba na ɗaya cikin abin da ke ruruta wutar rikicin. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: To kada ku manta shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Borno a tarayyar Jamus. Za ku iya bibiyar mu kai tsaye ta shafinmu na intanet dw.com/hausa. Da manhajar tune din da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram har ma da tashoshin FM a kan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashoshinmu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. Yanzu ko bari mu je ga jamhuriyar Nijar inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta cimma yarjejeniya da Algeria domin baiwa ɗaruran matasan ƙasar damar samun horokan sana'o'in hannu daban-daban. Shirin na cikin matakan da hukumomi ke ɗauka da mun rage zaman kashe wando da ma samarwa matasa hanyoyin dogaro da kai. Wakilin Iso Mamman ya aika mana da rahoto kan abin da kungiyoyin matasa a kasar ke fadi kan wannan cigaba.
12: Dangantaka dai tsakanin kasar Algeria da jamhuriyar Niger na dada bunƙasa bayan sashen tsaro da na kasuwanci. A yanzu kasashen biyu sun saka hannu a wata yarjejeniyar da za ta baiwa kasar ta Niger aikawa da kimanin matasa 500 a kasar ta Algeria domin su samu kwarewa a fannoni daban-daban na ayyukan hannu. Wannan matakin na zaman irin shi na farko da matasan kasar za su ci moriyar alakar kasa da kasa kai tsaye. Kamar yadda Abdulsalam Abubakar shugaban zauren majalisar matasa ke cewa,
13: matasa kusan 500 wanda za su tafi kasar Algeria su ƙaro sani ma ayyuka na hannu fanni daban-daban duka wani aiki da ka sani na hannu ko ya zama sudin ne ko ya zama plumberi ne duk ayyuka na hannu ne matsayina na shugaba na wannan majalisa ta matasa muna fata lalle wannan matasan da suka kai horo in an hori matasa fi musamman aikin hannu dama ba su duka za su yi aikin gwamnati ba akwai ma na san cikin su wanda suna da atelekin nan su ƙare ilimi ne za a yi musu wasu za su tai su bude kamfanin nasu nasu na kansu su sai mu ce wannan hadaka ta mu da Algeria yanzu mun fara gani a ƙasa musamman wanga bole na abin da ya shafi horo.
12: Ga Ibrahim Abdu Kaka, wani matashin da ya samu nasarar shiga rajistan waɗanda za su je ƙasar ta Algeria wanda kuma ya zaɓe horon aikin walda ta pipeline, ya ce yana tattare da farin ciki.
14: Wallahi wanga kira da aka mana mun ji daɗin shi saboda ba mu sata mu haba dai mu aje takardun mu dai muna ta kuma Allah ya sa mu ka dace mu samu. Gaskiya ni sudir aikin nan ina son sudir ƙwarai ina nan gani shine kuma na juwanga na ce to bari in taya wanga farmasi shi ma ƙarin ilimi ne kuma aiki ne za a yi cikin ƙasa ina so ni ma a yi shi tare da ni. A ganin ni ma na taya wani matashi kamar ni zai ji ya taya shi ma wataran mai makamancin aiki irin wanga nawa.
12: Da dama dai daga cikin matasan na can yanzu haka a ma'aikatar da ke kula da fasfo suna haɗa takardunsu. Daga can ne na samu hirar da Fatuma Hamidu wata matashiyar da ta zaɓi horon sarrafa abinci. Ta kuma shaidawa ta shi DW burin da ke tattare da ita.
15: Buri na dai ne na je Algeria an yi formation inda mun gida mun ka dawo. Mai ku ta mani za a yi ana ba da kaya ne kowa ya ta yi bude a kwafizin shi. Su duka dai mun transforme a lima inda samu kamar wanda na koya can. Zo in koya ma wanda suke Niger wanda ba su kai ba in koya musu su ma su iya.
12: Wannan matakin dai na zaman wani abun yabawa wanda matasan kasar ke dako daga sauran kasashen hulɗar kasar ta Niger. Inshi Abdulsalam Abubakar.
13: A matsayinmu na matasa muna bukata irin wannan haɗaka da duka kasashe wanda ke tare da mu domin su ƙara karɓa ilimi fanni-fanni daban-daban. Ba za su dogaro da gwamnati ba za su tafi su buɗe ma'aikacin ne nasu na kansu inda su kansu za su ɗauki matasa wasu matasa daga cikinsu su kama musu aiki.
12: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
1: To nan kuma iyalai da 'yan uwan fitaccen ɗan jaridar Jamhuriyar Nijar Musa Kaka sun ce sun shiga matsanancin yanayi na damuwa bayan shafa samar mako guda ba tare da sanin inda yake ba ko ma halin da yake ciki. Azantawar su da DW ɗan uwansa Muhammad Kaka ya ce har yanzu iyalansa ba su samu wani bayani game da inda Musa Kaka yake ba.
16: To halin da yi ba musan ba inda aka kwana ba. Musan ba inda aka kwana tun da ba mu labarin shi ba musan ba. Ya ne ya yi disparator wane ne ya ɗauke shi ko gwamnati ne ko ko wasu ta'adda ne ko ba musan ba. Wannan muna ta neman musan ko kakar ne har kusurki. Ba musan ma lokacin da ma ya ɗauke shi ba. Tun da ya fita daga wurin aikin shi ne kayan magariba kaɗan ta gida. To wannan maraicen ba a gani shi bai zo gida ba aka yi tijira suka yi tijira matan iyalin shi suka yi tijira a ƙarshe uku ba su komi ba sa'annan suka fara don ka hankali ya tashi.
17: Kamar yanzu uku iyalai da ma dangin Musa Kaka wani hali kuka shiga a sakamakon yanayi da Musa Kaka ya tsinci kansa a ciki.
16: Kasan babu kwanciyar hankali da an yi samu irin wannan abu babu kwanciyar hankali ko kaɗan mutum mai kamar Musa kan ga da iyali da jikoki da komi a ce ya ɓace ba a san ba inda yake kwana bakwai kwana takwas ba a san ba inda yake ai kasan babu kwanciyar hankali ko kaɗan.
17: Ko akwai roƙo ne haka da kuka yi ga 'yan Nijar ko kuma mahukunta na ganin an san halin da yake ciki?
16: A kiran zamu duk wanda ya san yana da wani ɗan labari hakan ga. Muna shirin mu sami wannan labarin ko kaka ne yake ko gwamnati ne ko wane ne dai wanda ya san dai yanda harkar take dai muna so muna shirin a ba mu bayani a bayyana muna inda yake kuma in wani hali ne in wani laifi ne yayi ya kamata in gwamnati ne ya zo ya gayya muna in kuma ba gwamnati ne ba shi gwamnati normal sai doke matakai yanda za a samu shi ko ina yake ya kamata gwamnati shi ma ya sa hannu mu samu inda yake.
17: To kamar babu wata hanya da ta dace ne misali walauta hukuma domin neman a sa baki ko kuma a taya ku nemo inda yake haka?
16: Tun Leland Miyakisa wani take da sahi da aka ga haka nan sai komisariya aka ta yi gayi aka ce gashi wane bai kwan ba gida ba musan ba kuma babu labari ko kaɗan. Kwan ba a san ba ko wani menene harkar take ko titun da harkar ba musan ba in harkar justice ne ma ya zashi ko kaka ne. Aboka dai ne fiye ya kamata ta za a ɗauka ko kuma an ɗauki abokacin kuma ai sai nan an san ga laifin da aka yi.
17: Kafin bacewarsa ko akwai wasu alamu haka da kuka gani na cewa Musa Kaka na iya shiga cikin haɗari ko ma yana cikin haɗari musamman dangane da bacewar da ya yi?
16: Ndai gari ne ga sai na babu ko kaɗan. A shi wannan ƙanan namu ka san ba su guda ba su biyu ba ya taɓa samun irin matsala haka nan salula ujiyar zaman da hukuma ne. Amma abin ka gani sai ya zo da sauƙi a fita sai a sake shi.
1: Malam Muhammad Kaka tattaunawarsa da DW kuma ɗan uwa ga fitaccen ɗan jaridar nan na Jamhuriyar Nijar Musa Kaka wanda ya ɓata har zuwa wannan lokaci ba sai inda yake ba. To bayan gagarumin nasara da jam'iyyar AFD mai ra'ayin riƙawar ƙyamar baƙi ta samu a zaben jihar Sachsen-Anhalt da ke gabashin Jamus, manyan jam'iyyun ƙasar sun fara nazarin dalilan wannan sauyin siyasa bayan da ta samu kusan kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Yayin da CDU ta shugaban gwamnatin ƙasar Friedrich Merz ta samu wato ta sha kayi. To sai dai tsohon ɗan jarida da ya shafi shekaru 50 a nan Jamus Malam Umar Aliyu ya shaidawa abokiyar aiki Rejane Munir Yahaya cewa rashin farin jinin gwamnatin Merz shine silar nasarar AFD.
18: To shi wannan zaɓe da aka yi na Sachsen-Anhalt sakamakon da aka samu bai zama abin mamaki ba saboda musamman ita wannan jam'iyya ta AFD wato jam'iyya ce ta masu tsatsauran ra'ayi kuma dama wannan yanki ya yi suna wajen irin wannan ra'ayi mafi yawan masu zaɓe a wannan yanki matasa ne kuma matasa suna matuƙar goyon bayan ita wannan jam'iyya. Na biyu kuma jam'iyyar da ke mulki kafin zaɓen wato jam'iyyar CDU ƙarƙashin jagorancin shugaban gwamnati na yanzu wato Friedrich Merz jam'iyya ce da 'yan wannan yanki suke ganin ta ba su kunya matuƙa ta ƙi mai da hankali kan buƙatunsu saboda haka sai suka juya wa jam'iyyar AFD. Tun wata da watanni da suka wuce an san cewa dama sakamakon da za a samu kenan ko da suke ba ta sami cikakken rinjaye ba amma ita ce kan gaba.
19: To ta ina nasarar jam'iyyar nan zai sauya alƙiblar siyasar Jamus?
18: Ita wannan jam'iyya ada ana wasa-wasa ne da ita. Yanzu manyan jam'iyyu ko waɗanda suka rika kiran kansu kafin yanzu jam'iyyu ne na al'umma, wato kamar jam'iyyar CDU ta shugaban gwamnati da kuma jam'iyyar SPD. Yanzu fa dole ne su sake damara. Akan ce wai abinda ya ci goma baya barin awai. Abinda ya ci yankunan gabashin Jamus din a hankali zai zo nan yammacin Jamus jihohi na yamma. To saboda haka wannan nasara da jam'iyyar AFD ta samu zai canza salon siyasa da salon manufofi na su waɗannan jam'iyyu, musamman jam'iyyar shugaban gwamnati wanda suke ita ke mulki yanzu, wato CDU.
19: Wannan ya tabbatar da cewa kenan tun da farko da aka ɗauki wannan zaɓe a matsayin zakaran gwajin dafi, kenan ya tabbata gaskiya hakan yake a zahiri?
18: Ƙwarai da gaske, domin ita wannan jam'iyya an san ita ce za ta taka rawa fiye da sauran jam'iyyu a wannan yanki. Kuma su waɗannan jam'iyyu manya, su SPD ɗin da su CDU ɗin, tuni sun san abin da zai faru. Saboda haka lokacin da suka fara canza manufofinsu an riga an makara wannan zaɓe ya kusan zuwa. Canjin da za a samu wajibi ne a same shi. To amma a yanzu ita wannan jam'iyya ta riga ta yi suna, kuma tana da magoya baya masu yawan gaske.
19: An san AFD da adawa da baƙi, za a iya cewa wannan ta kwaɓe wa 'yanci rani kenan bayan nasarar da ta samu?
18: Wato su waɗannan 'yan jam'iyya ta AFD suna amfani da tsoron da jama'a suke da shi ne akan baƙi su sami goyon baya, kuma suna samun goyon baya. To amma da zaran a ce sun kawo mulki, in sun sami damar kawo mulki, yanda suke cewa za su kori baki din nan ko ku a baki za su hala karkashin su, hakan ba zai yiwu kamar yadda su suke so ba. Za a sami canje-canje babu shakka, musamman a gami da matsayin baki a wannan yanki. Amma irin canje-canje din nan masu tsanani da ake sa ran za a samu ba zai yiwu ba a zahiri.
1: Malam Umar Aliyu, tsohon ma'aikacin DW da ya shafe fiye da shekaru 50 a nan Jamus. Azanta wasu dare jana mun rihaya kan siyasar Jamus. Kuma ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci a madadin kowa da kowa, musamman ma editan da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
20: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus a jin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa a Najeriya matatar mai ta dangwace ta kaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari a wani mataki na wadatar da makamashin man fetur a kasar da ma nahiyar Afrika A jamhuriyar Niger, ƴan uwa da abokan arziki na fitaccen dan jaridar kasar Musa Kaka na ci gaba da nuna alhinin su kan bacewar dan jaridar na tsawon mako fiye da daya. A Australia, garan bawul da hukumomi suke yi akan wato dokokin shige da fice ya fara yin tasiri kan yawan ma'aikata da kuma yanayin tattalin arzikin kasar. Waɗannan da masu batutuwa za su zo bayan Suleiman Babayo ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya
2: An ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai Hukumar lafiya ta duniya ta ce matsalolin karancin kwararru da kudi suna kasar yaki da cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo Ana kara tantance alkalman waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a kasar Nepal Kungiyar likitoci na gari na kowa Ta bayyana cewa ta ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai. Duk bakin hauren sun fito daga gabar ruwan kasar Gambia inda suka nufi tsibirin Canary na kasar Spaniya. Galibin mutanen da aka ceto sun fito daga kasashen Gambia, Senegal da Mali, Guinea game da kasar Cote d'Ivoire. Duk shekara ana samun dubban matasa masu shaki kananan jiragen ruwa. Domin ratsa tekun Atlantika kan hanyar zuwa kasashen Turai domin samun rayuwa mai inganci wasu daga cikin matasan na gamuwa da ajalin su kan tekun A wannan talata hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tana fuskantar karancin kwararrun lafiya da masu taimakawa game da kuɗin da ake bukata wajen daƙile yaduwar cutar Ebola a kasar Hukumar lafiyar ta ce tuni wannan matsaloli suka shafi yadda ake kula da wannan cuta mai matukar hadari bisa ga alkalman hukumar lafiya ta duniya zuwa yanzu fiye da mutane 300,000 cutar Ebola ta halaka a kasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo yayin da wasu fiye da 600 suka kamu da cutar daga ciki akwai kimanin 1,400 sabbin kamuwa da cutar ta Ebola Wani nazari da aka gudanar ya nuna cewa kasar Habasha ta kara karfafa matakin kera kananan jiragen sama masu sarrafa kansu marasa matuki cikin kamfanoni biyu da ta mallaka wani nazari ya nuna cewa wannan wani mataki ne na yaki da yan aware a kasar an yi imanin cewa kasar ta kera dubban kananan jiragen sama marasa matuki domin kara karfin tsaron kasar A shekara ta 2020 zuwa 2022, jiragen sama marasa matuki na kasar Turkiya sun yi matukar tasiri wajen ganin dakarun gwamnatin Habasha sun samu galba kan yan awarin yankin arewacin Tigray, waɗanda kilomita 200 ya rage musu isa birnin Addis Ababa fadar gwamnatin kasar a lokacin. A watan Maris na shekara ta 2025, Prime Minister Abiy Ahmed ya kaddamar da masana'antar kera kananan jiragen sama marasa matuka. Domin taimakon rundunar sojan kasar ta Habasha ci gaba da samun galba kan kungiyoyi masu dauke da makamai dake kasar a wannan kasa mai kimanin mutane miliyan 130 a cewar Prime Minister burin kera jirage marasa matuki shine kawo karshen rikice-rikice maimakon kara tunzura halin da ake ciki ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW A kasar Nepal alkalman waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka sun kai 1,300 yayin da wasu kimanin 2,300 suka bace ake ci gaba da nema hukumar kula da bala'o'i ta kasar ta fitar da wannan alkalma a wannan talata makonni biyu bayan samun iftilayin ambaliyar ruwan sannan a kasar China mutane 43 wannan ambaliyar ruwa ta halaka yayin da wasu 519 suka bace a cewar kafofin yada labaran kasar kwararru daga kasashen China da India game da Korea ta Kudu sun hade da na Nepal wajen aikin taimakon waɗanda suka tagigira makonni biyu bayan wannan bala'in da ci gaba da ceton masu sauran kwana sakamakon yadda ake ci gaba da neman mutanen da suka bace. Wani lokaci a wannan litinin ake saron gwamnatin Burtaniya za ta bayyana sabbin matakan kasuwanci wajen daina sayan kayan noma na Isra'ila da aka shuka a yankunan yan share wuri zauna na Palestinawa da ke gabar yamma da kogin Jordan. Wannan na cikin matakan ƙara mayar da Isra'ila saniyar ware tsakanin kasashen duniya. Amma tuni jakadan Amurka da ke Isra'ila ya soki matakin gwamnatin Burtaniya, abinda ita Burtaniya ta kira ɗaukan mataki kan neman samar da ƙasashe biyu na Isra'ila da Falastino, kuma matakin da gwamnatin Isra'ila ta yanzu take adawa da shi. Masu sauraro gaba ɗaya da aka buka kawo ƙarshen labaran daga nan sashen Hausa na DW, mu sake komawa gare ki Fauziya Dauda.
1: Ta gaida Sulaiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa a yankin Benin da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, tsoron cutar Ebola na sa wasu majinyata ficewa daga cibiyoyin da aka keɓe domin kula da su, wato masu cutar ba tare da izini ba. Muna tafa da shirye-shiryen duniya mai yayi da lafiya jari da kuma wasiƙun kuma sauraro, amma mu fara da batun mai a tarayyar Najeriya. A ƙoƙarin buɗe wani sabon babi na wadatar da mai a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afrika, matatar Dangote ta ƙaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari. Sama da naira triliyan 2 ne dai Dangoten ke fatan tarawa daga cinikin da ke zama irinsa mafi girma a kasuwar hannayen jari a tarayyar Najeriya. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Dangoten da ke zama mafi girma na kamfani a nahiyar Afirka a yanzu dai ya nisa ƙoƙarin sake gini na matatu da ma wuraren ajiyar man fetur a ƙasashe da yawa na nahiyar Afirka. Kuma ƙarƙashin cinikin hannun jarin dai, kamfanin ya saka naira 525 a matsayin darajar kowane hannu. Sama da mutane miliyan 10 ciki da mawajen tarayyar Najeriya ne dai. Kamfanin ya ce yana fatan zuba jarin su a harkar tace man. Kuma tuni sabon matakin ya fara burge masu harkar man a cikin tarayyar Najeriya da suka ɗauki lokaci suna zaman jira. Abubakar mai gani dai na zaman shugaba na ƙungiyar dalilan mai masu zaman kansu da ke tarayyar Najeriya ta IFMAN.
4: Idan ka dubi halaye na Dangote, halaye ne masu kyau, masu taimaka ma al'umma. Saboda mutum ya kasance shi ba yana nuhi ya ci komai da komai ba shi kadai, a'a yana son ya jawo al'umma su ma su ci gara basan wannan refinery da ya dauko dimbin biliyoyi ya zo ya gina. Mu muna ba da cikakken goyon baya akan abin da yake son ya yi, kuma in Allah ya yarda muna huduba ga al'umman mu duka su tashi su tabbatar da cewa sun sai wannan hannun jari.
3: To sai dai kuma ya zo ina Dangoten ke shirin ya kai a cikin neman cika burin nasa. Ana kuma hasashen wani yunkuri na neman yadda kwallo na mangwaro da kila hutawa da kuda. Tun daga fara aiki da matatar a watan Janairu na shekara ta 2024 dai, Dangoten ke ringimu iri-iri a cikin neman daidaita zama cikin masana'antar da ɗauki lokaci tana zama abin wasa sosai yan boko. Ko abin da ya ga misali, Najeriya ta shigo da tattacen man da ya kai naira triliyan 1 duk da matatar da ke biyan bukatar kowa a ƙasar. To sai dai kuma kokari na sayar da hannun jarin, kuma a tunanin Ibrahim Shehu da ke zaman kwararre a cikin harkar man ya ce lissafin yadda kwallo na mangwaro a cikin neman rage rikici.
5: A yanzu matatar Dangote tana kokarin ƙara ninka wannan girman take yi. Wannan aiki ya fara saboda haka za ta zama matatar tafi kowace girma a duk duniya. Sannan kuma akwai matata kwatankwacin irin wannan da shi Alhaji Aliko yake ginawa, an fara maganar, an fara ma aikin. Sannan kuma akwai kamfanin taki da yake a Ethiopia wanda ya fi kowanne girma Afirka gaba ɗaya. Akwai wurin da yake na Ajamai a Namibia wanda ya fi kowanne girma Afirka shi ma. Saboda haka ba za a ce yadda kwallon mangwaro ba ne, amma dama ne na ba 'yan Najeriya sa hannun jari, kuma zai ƙara tabbatar da cewa wannan kamfanin ba na mutum ɗaya ba ne ba. Kaga maganar Babakire ta fita.
3: Kokari na kawo da tunanin Babakire ko kuma neman hanya ta ƙara samun jari. Buɗe matatar domin al'umma tarayyar Najeriya da ƙila ma baƙinta dai na iya tasiri a cikin burin ƙasar na samar da tsaron makamashi. A baya dai Najeriya ta shara shekaru tana ta dogara ga ƙasashe na waje wajen biyan buƙatar miliyoyin al'umma cikin makamashin mai tasiri. Kuma a yanzu ana cirin ganin takarawa ta ƙwararru a cikin tafi da harkokin matatar a tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararren tattalin arzikin tarayyar Najeriya.
6: Lokacin da aka samu ƙarin jama'a za ka samu masu ilimi da gogewa da basira da fasaha ɓangarori daban-daban za su shigo cikin kamfanin musamman a ɓangaren gudanar wato management ɗin kamfanin. Saboda haka za a samu ƙarin basira da kuma hangen nesa yadda za a yi akan abubuwa a cikin ƙasa. Babu kamfani guda ɗaya da za a ce na mutum guda ɗaya da ya fi na waɗanda mutane da yawa tasiri.
3: Allah salan cinikin hannun jarin a kasuwannin jari na Johannesburg da Kenya da Rwanda da ma Masar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya, inda iyalai da 'yan uwan fitaccen ɗan jaridar ƙasar Musa Kaka suka ce sun shiga cikin matsananciyar damuwa bayan shafe sama da mako guda ba tare da sanin inda yake ko halin da yake ciki ba. Azantawarsa da DW ɗan uwansa Muhammadu Kaka ya ce har yanzu iyalansa ba su samu wani labari ba game da inda Musa Kaka yake.
7: To har yanzu dai ba mu san ba inda aka kwana ba. Musamman da kwana tun da ba mu labarin shi, ba mu san ba ya ne ya yi disparate, wane ne ya ɗauke shi, ko gwamnati ne ko ku wasu ta'adda ne ko ba mu sani ba. Wannan muna ta neman mu san ko kakar ne har kusa ki. Ba mu san ma lokacin da ma ya ɗauke shi ba, tun da ya fita daga wurin aikin shi ne kayan magariba kaɗan ta gida. To wannan maraicen ba a gani shi, bai zo gida ba, aka yi tijira, suka yi tijira matan iyalin shi, suka yi tijira a ƙarshe uku ba su komi ba. Sa'an nan suka fara don ka hankali ya tashi.
8: Kamar yanzu uku iyalai da ma dangin Musa Kaka, wani hali kuka shiga a sakamakon yanayi da Musa Kaka ya tsinci kansa a ciki?
7: Ka san babu kwanciyar hankali da an yi samu irin wannan abu, babu kwanciyar hankali ko kaɗan. Mutum mai kamar Musa kan ga da iyali da jikoki da komi a ce ya ɓace ba a san ba inda yake, kwana bakwai kwana takwas ba a san ba inda yake, ai ka san babu kwanciyar hankali ko kaɗan.
8: Ko akwai roƙo ne haka da kuka yi ga 'yan Nijar ko kuma mahukunta na ganin an san halin da yake ciki?
7: A kiran zamu yi duk wanda ya san yana da wani ɗan labari kan ga. Muna jira mu sami wannan labarin, ko kaka ne yake ko gwamnati ne ko wane ne dai wanda ya san dai yanda harkar take dai, muna so muna jira a bamu bayani, a bayyana muna inda yake, kuma in wani hali ne, in wani laifi ne yayi, ya kamata in gwamnati ne ya zo ya gayya muna. In kuma ba gwamnati ne ba, shi gwamnati normal sai ɗauki matakai yanda za a samu shi ko ina yake. Ya kamata gwamnati shi ma ya sa hannu mu samu inda yake.
8: To kamar babu wata hanya da ta dace ne misali walau ta hukuma domin neman a sa baki ko kuma a taya ku nemo inda yake haka?
7: Tun Leland Mekisa wani take da sahi da aka haka nan sai kwamisariya aka ta yi gayi aka ce gashi wane bai kwan ba gida ba mu san ba kuma babu labari ce ko kaɗan. Kwan ba a san ba ko mine ne harkar take ko titun da harkar ba mu san ba in harkar justice ne ma ya zashi ko kaka ne. Aboka dai ne fiye ya kamata ta za a ɗauka ko kuma an ɗauki abokacin kuma ai sai nan an san ga laifin da aka yi.
8: Kafin bacewarsa ko akwai wasu alamu haka da kuka gani na cewa Musa Kaka na iya shiga cikin haɗari ko ma yana cikin haɗari musamman dangane da bacewar da ya yi?
7: Ndai gari ne ga sai na a babu ko kaɗan. Babu ko kaɗan. A shi wannan ƙanan namu ka san ba su guda ba su biyu ba ya taɓa samun irin matsala haka nan tsarin da jini zaman da hukuma ne. Amma abin ka gani sai ya zo da sauƙi a fita sai a sake shi.
1: Muhammadu Kaka kenan ɗan uwa ga Musa Kaka fitaccen ɗan jarida a jamhuriyar Nijar da ya ɓatan dabo. Rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: yanzu kuma sai Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda a yankin Benin dake kasar tsoron cutar Ebola na sa wasu majinyata ficewa daga cibiyoyin da aka kebance domin kula da masu cutar ba tare da izini ba a cikin sa'o'i 72 kacal a makon da ya gabata wasu mutane biyar da ake zargi suna dauke da cutar sun tsire daga wata cibiyar bayan gwajin da aka yi an gano biyu daga cikin su na dauke da cutar lamarin da ke haifar da sabon wato hadari na yaduwar cutar Ebola Yakubu Umaru mai gizawa ya hada mana rahoto akan wannan batu
1: a cikin wani kantin magani a Benin wata budurwa da ta bukaci a saka sunanta ta zo sayan magani ta ce ba ta zuwa asibiti koda kuwa tana fama da wata larura ne babban tsoranta musamman shine kar a ce ta kamu da cutar Ebola tace yawancin marasa lafiya suna mutuwa a cibiyar kula da cutar Ebola idan aka ce mun na kamu da Ebola zan gudu ba zan iya jurewa ba ina tsammanin zan iya mutuwa ma idan na samu labarin hakan sai dai wannan matashiya ba ita kadai ke fama da wannan fargaba ba shi ma wani mazaunin Benin ya bayyana cewa wani dan uwansa ya tsere daga cibiyar farko ta gwajin cutar Ebola a kwanan nan a cewar sa wannan abin da ya faru da shi ya kara masa tsoron asibiti shi ya ce ina da wani dan uwa da ba zan ambaci sunansa ba wanda ya tsere daga cibiyar hucin gadi bayan haka ya yi magani da kansa amma ya warke ga Philip Bonan ne kuwa wani dan baftuka a Benin wannan sheda ne da ke nuna rashin yarda da abubuwa da yawa suka haifar irin su tsoron mutuwa da rabuwa da makusanta da kuma gudun wulakanci. Yace mutane da yawa sun sha abubuwan ban al'ajabi ko kuma labaran ƙarya. A sakamakon haka sun yarda cewa za a ba su maganin da zai halaka su. Wasu kuma suna jin tsoron wulakanci ne. To sai dai ba haka abin yake ba ga Gizel Makotso wadda ta warke daga cutar kwanan nan a Benin bayan da ta sha jiya domin kuwa ta ce ta samu kyakkyawan darasi lokacin da aka kwantar da ita a cibiyar kula da cutar Ebola. Ta ce ni ma na kamu da cutar Ebola an kwantar da ni a cibiyar kula da cutar Ebola kuma an ceci rayuwata tabbas na ji tsoro amma kuma na samu ƙwarin gwiwar warkewa kuma waɗanda suka yi min magani sun tabbatar min da warakar shi kuwa likita kuma masanin cututtuka masu yaduwa Maurice Mutsunga damuwa ce ya nuna da ƙaruwar adadin marasa lafiya da ke tserewa daga Benin a makon da ya gabata marasa lafiya biyar sun bar cibiyar farko ta gwajin cutar ta Ebola ba tare da izini ba tun ma kafin samun sakamakon gwajinsu kuma sakamakon biyu daga cikinsu ya nuna suna dauke da cutar a cewar likitan wannan tserewa na kara dagula al'amura a yakin da ake da cutar ya ce da zarar majiyaci ya tsere daga cibiyar kula da cutar Ebola duk inda ya je zai iya gogawa waɗanda ke kusa da shi zai kuma gogawa likitan da ke ƙoƙarin yi mishi magani cutar a inda ya gudun abin takaici matasan unguwa na haɗuwa da wanda ya tseren kuma a yanzu haka suna amfani da damar wajen kai farmaki ga mutanen da ke yaƙi da cutar sakamakon ƙididdigar da aka samu na baya-bayan nan ya nuna cewa mutane 23 da aka tabbatar suna dauke da cutar Ebola sun tsere yayin da ake kula da su a lardin arewacin Kivu a halin yanzu kasar na da adadin mutane 917 da aka tabbatar sun kamu da cutar daga cikin su 626 sun mutu hukumomin kiwon lafiya kwanan nan sun kafa wani kwamiti da aka dorawa alhakin bin diddigi da gano waɗanda suka yi batan daban wannan yunkuri ya nuna cewa gano mutanen da suka gujewa kulawar likitocin na zama muhimmin al'amari a cikin yaƙi da ake da cutar ta Ebola a Congo.
0: To an gaishe da Yakuba. Kwaskwarimar da ƙasar Australia ke yi a wato sashin kula da shige da ficen ƙasar ya fara tasiri kan yawan ma'aikatan ƙasar musamman ma a jami'o'i da yanayin tattalin arziki. Gwamnati ta ce tana ƙara tsaurara matakan samun takardun shiga ƙasar ne don rage tasiri da shigar baƙi ke yi wajen daidaita tsakanin yawan al'umma da wato ƙasar ta tanada da ma ababen more rayuwa. Daga Australia Pina Uwaba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
2: Ƙarƙashin sabon tsarin da ake ƙoƙarin aiwatarwa, takardun bisar da ake baiwa ƙwararru zai fi mai da hankali ne kan manyan ma'aikata a sassa daban-daban waɗanda dama can suke karɓar albashi mai tsoka da kuma waɗanda ke aiki a muhimman fannoni irin kiwon lafiya, manyan gine-gine da fasaha. Masu bashin baki da masana tattalin arziki sun ce wannan matakin na da hadari domin baya la'akari da masana'antu irin na noma da kiwo da masu aikin hotel wadanda yawanci ke dogaro da yan cirani wadanda ke zuwa su taya manoman girbi da ma aiki a hotel musamman a bazara lokacin da ake samun masu yawon bude ido. Ministar kula da harkokin cikin gida Claire O'Neill ta kara matakin da cewa kasar na gina tsarin shige da fice ne wanda ke

0: amma duk da haka muna ci gaba da aiki kan dokokin shiga da ficcin. Sai dai jami'o'in ƙasar na gargaɗin cewa yin hakan zai yi tasiri kan yawan ɗaliban da aka saba ɗauka, musamman a yankunan karkara, saboda yawancin jami'o'in da ke wurin na dogaro ne da ɗaliban da ke zuwa daga ƙasashen ƙetare, kuma ba lallai ne a karantar da abubuwa kamar aikin likita a karkara ba. Har wa yau, 'yan adawa su ma sun goyi bayan jami'o'in da suka ce yawancin waɗanda ke zuwa karatu sukan karanta abin da suka san idan har sun kammala za a ɗauke su aiki ne. Idan aka ce sai likitoci da masana fasaha waɗanda ke zuwa su yi aiki a fannoni da aka fi buƙatar ma'aikata a karkara ba za su iya zuwa ba. Kamar yadda Bridget McKenzie, 'yar adawa da ke kula da harkar gine-gine da tsare-tsare a majalisa ta bayyana. Ce ba za mu goyi bayan tsarin da zai hana mu tafiyar da ƙasar yadda ya kamata ba, tsarin da zai hana mu girbi a gonaki ya katse mana ayyukanmu a wuraren da muke haƙo ma'adanai, ko ma dai a masana'antar kula da yawon buɗe ido inda ake buƙatar ma'aikata. Masana tattalin arzikin dai sun ce wannan sauyin zai tantance irin waɗanda za su iya shiga Australia da kuma masana'antun da za su fi jin jiki. Baƙi su ne ginshiƙin masana'antu irin na kula da tsaffi, noma da kiwo da shakatawa, waɗanda a yanzu haka sun riga sun fara samun ƙarancin ma'aikata, yayin da Australia ke ƙoƙarin tantancewa da ma sake ma'anar abin da take nufi da ƙwararre da ƙwararriya. Idan har aka zo ɗaukar baƙi, shekaru goma masu zuwa za su tantance irin mutanen da za su kasance masu hali a ƙasar, waɗanda za su iya gina gidan kansu, su koyar da ɗalibai, su kuma kula da al'ummar tsofaffi, wato ainihin baƙin da za su tabbatar da kyakkyawan makoma mai ɗorewa. Ƙarshen rahoton kenan, Fina Dawaba, DW Hausa daga Australia.
1: To, rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon.

0: wato madalla. Kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar gaba a cikin shirin zamu karanto wasu daga cikin su. Kai tsaye kuma zamu shiga fagen shirye-shiryenmu farawa da shirin duniya mai yayi da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a wani shirin duniya mai yayi. A yau shirin zai duba rawar matasa ne a siyasar Najeriya yayin da ake tunkarar zaben 2027.

0: Irin yadda 'yan siyasa suke zawarcin matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu. Matasa su ne kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancinsu 'yan ƙasa da shekaru 35 da haihuwa, su ne fiye da kashi 60 cikin 100 na al'ummar ƙasar baki ɗaya, su ne kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zaɓe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan na Najeriya za su shiga dama da su wajen samun ƙasar makoma, ko ku za su bi yarima ne su sha kiɗa. Abdullahi Ismail Kwalwa na jam'iyyar NDC na sashen Kwankwasiya ya ce su dama al'adar jagoransu ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
1: A yawanci ana sauraron jagoranmu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su, za a ga shekarunsu matsakaita.

0: ritani abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
1: Amma kamar menene challenge da kuma matasa na takara a zabe?
0: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a matsami na takara. Idan an duba za a ga wanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmuwar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida wasanni wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation. Matasa sun shiri na fita a dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai tanaje-tanaje da matasa suka yi, matasai dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zaɓi matasa ‘yan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zaɓe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba, da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NRM, ya ce a kullum ana cewa jiya ta fi yau, kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke bukata ba, to kuwa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ya ce wannan shi ne abin da ya ba shi ƙwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki, mun shiga wani yanayi ne na ha'ula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tuci a Najeriya yau. In kana da kuɗi, kai mutum ne; in baka da kuɗi, kuma kai ba kowa bane.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayin baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93, lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC, ya ci zaben sanata a wancan lokacin. Kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama, ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, indai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane, za ka iya takara ka yi nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 Ali Sa'ad Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Hai layi, in ka duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga din, sai kuma suka kokarin lalata tsarin. Ba su son matasa su ɗan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan ya yi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi ya yi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni, sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasan da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shine duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son kai wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misali kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abin da muke bukata idan muka kafa gwamnati, ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abu. So gwamnatin mu, in Allah ya yarda, za mu canza wannan abubuwan, za mu ba da gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bai wa gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yi hakan ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa, mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda, lokacin muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa, in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna kokarin yin kawancen haɗaka domin fuskantar zaben na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyarku ta NRM akan haɗakar?
2: To, magana gaskiya ita ce, da waye za ka yi haɗaka? Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To, ka ji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jibiyar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Ƙuri'ar bagaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in ka ga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu. Matashin Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da zamu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zabe, kuma a yi zabe na tsakani da Allah, a yi zabe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ki ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗin sa daman kuɗin ka ne, amma kana da hankali a su waye kamata ka zaba, sai ka zaba wanda ya kamata. In Allah ya da ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah ya da matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata, sai wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Ta gaida Abdullahi Tanku Bala a cikin wannan shiri. Yanzu kuma sai shirin kiwon lafiya.
4: DW lafiya jari.
5: Ciwon ido na Apollo ciwo ne mai tsanani da ke samuwa da ƙwayoyin cuta. Kana ciwon yana saurin yaduwa daga gawa. Ido yakan yin ja, sannan ya cika da ruwa ga kuma kumtsa. Sannan za ka rika jin kamar akwai yashi a cikin idonka ko kuma tsakuwa. Hakan yakan sa ido ya rika damun wanda ke fama da wannan ciwo na Apollo kai a kai. Sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdulrahman Hassan na shirya kuma zan gabata.

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: An gaida Zainab wato Bilyamin Abdullahi, amma kuma ba ta yi nisa ba, inda za ta dora da ra'ayoyin ku masu sauraro. To Zainab, bismillah, ta ina za mu fara?
2: Ai, za mu fara daga wannan bayani, wato zan iya cewa rahoton Najeriya, wato kan batun hannun jari na matatan mai na dangote. Kin san labari ne zan iya cewa mai ƙayatarwa wanda ya ɗauki hankalin masu sauraron mu ƙwarai da gaske. Akwai Haruna Bawa Hassan gidan Rumji daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger, ya ce muna fatan matakin da Dangote ya ɗauka na cefanar da hannayen jari na matatar mansa ya zamo alkhairi ga 'yan Najeriya. Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas dole ne wannan yunƙuri na Dangote ya ɗauki hankali ganin yadda man fetur ya zama tamkar numfashi a wurin talakawa, duk yadda ya motsa za su ji a jikinsu. Sai Muhammad Safiullahi Deko daga Jihar Maradi.
1: Man fetur ɗin kamar numfashi, ina ce numfashin kyauta ake shakan shi ko
2: goyena. Ai ko dai.
1: Man fetur yana da alhaki na?
2: Wato muhimmancin shi dai da tasirin shi ga rayuwar al'umma nake kyautata zakka.
1: Yake nufi ko. To.
2: Haka. To akwai Muhammad Safiullahi Deko daga Jihar Maradi, yace magana gaskiya. Mun yadda da cewa Alhaji Aliko Dangote babban mutum ne, domin a zahiri yana son ci gaban al'ummar Najeriya da ma na Afirka baki daya. Sai Ariwa Ganiboso ya ce gaba dai Alhaji Aliko Dangote, Allah ya sa wa dukiyarka albarka, mu 'yan Nijar muna cin amfaninka.
1: Sai gwamnati har da 'yan Nijar din, kin san akwai faifan bidiyon ma da yake yawo da yake shi Dangote yake bambancewa tsakanin mai kuɗi da mai arziki.
2: Haka tabbas. To akwai Gwarzo Shafi'u yace to an bude wa mai karamin karfi hanyar arziki a matatar mai ta Dangote, amma da yawa wasu basu sanya ya ake sayan hannun jarin ba, haka kuma ba su da fahimta game da hannun jari. Sai Motari Ibrahim Bako daga jihar Maradi, shi ma a jamhuriyar Niger, yace lallai wannan mataki da Dangote ke yunkurin ɗauka abu ne mai kyau, duba da damar da ya baiwa duk wani ɗan Najeriya mai abin hannunsa ko talaka ko kuma masu abin aljihu. Sai Haddabi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi na a Najeriya, ya ce maganar gaskiya ba na goyon bayan Dangote ya sayar da hannun jarin matatar mansa ga kowa. Ya ce domin babbar matsala ce ga makomar talakawan ƙasar mu Najeriya.
1: To akwai shi ana shi fahimtar kenan ga
2: shi ana shi fahimta. To ai kin ga ana ga wanda bai fahimci abin ba sai ga kamar na masu babban karfi ne ba na masu karamin karfi ba, kamar dama ce wadda masu babban karfi za su iya amfana da ita kuma da.
1: To Zainab, ko za mu je akan wani batun a gurguje saboda lokaci?
2: To bari mu je jamhuriyar Niger. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Sunusu Maɗatai da Magaram da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai da Jafar Ɗan Gwamna da Isu Makeri Maɗatai suka ce hakika dole iyalan Musa Kaka su ji babu daɗi sakamakon shafe makonni biyu ba a ji labarinsa ba, don haka muna fatan Allah ya bayyana shi cikin aminci da ƙoshin lafiya. Sai Isuhu Mai Malku Arlit ya ce DW Hausa zama cikin zulumi da iyalan Musa Kaka suke ciki a gaskiya abin damuwa ne, duba da yadda shiru ba a ji labarin shi ba, Allah ya bayyana shi, Allah kuma ya ba shi kariya a duk inda yake.
1: To Zainab, karo ra'ayi ɗaya tal a kan wani batun.
2: To bari mu je jamhuriyar demokradiyyar Congo, inda muka samu ra'ayin Umar Ari Badai Abadam. Yace al'ummar jamhuriyar demokradiyyar Congo, muna taya ku da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku ƙarshen wannan cuta ta Ebola.
1: To sai mu ce amin summa amin. Muna godiya a gare ki Zainab da ma masu sauraron mu da bibiyar mu a kafafen sada zumunta da suke ci gaba da jimirin kasancewa da mu. Ga Suleiman Babayo da labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya. Kungiyar likitoci na gari na kowa ta bayyana cewa an ceto bakin haure sama da 1000 a gabar ruwan yammacin Afirka masu neman shiga kasashen Turai. Dubakin hauren sun fito daga gabar ruwan kasar Gambia inda suka nufi tsibirin Canary na kasar Spaniya. Galibin mutanen sun fito daga kasashen Gambia, Senegal, Mali, Guinea da kuma Burkina Cote d'Ivoire. Da shekara na samun dubban matasa da suke shaki kananan jiragen ruwa domin ratsa tekun Atlantic kan hanyar zuwa kasashen Turai. Domin neman rayuwa mai inganci, wasu daga cikin matasan na gamuwa da ajalinsu kan teku. A wannan talata, hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tana fuskantar karancin kwararrun lafiya da masu taimakawa game da kuɗin da ake bukata wajen daƙile yaduwar cutar Ebola a kasar. Hukumar lafiya ta ce wannan matsaloli yanzu haka suna ci gaba da tarnaki ga wannan magance wannan cuta. Wani lokaci a wannan litinin, gwamnatin Burtaniya yanzu ma rahotanni na cewa akwai kasashe 12 da suka shiga cikin shirin da suka hada da Faransa da Canada za su bayyana sabbin matakan kasuwanci wajen daina sayan kayan noma na Isra'ila da aka shuka a yankunan yan share wuri zauna na Falasɗinawa da ke gabar yamma da kogin Jordan. Wannan na cikin matakan kara mayar da Isra'ila saniyar ware muddin bata bi abinda sauran kasashe ke bukata ba, na ganin an samu kasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinawa maimakon ci gaba da tarnaki ma wannan shiri. Sai dai jakadan Amurka a Isra'ila ya soki wannan mataki abinda yake ganin wani abu ne da bai dace kasashen yammacin duniya su yi ba. Gwamnatocin na Burtaniya, Faransa da Canada da sauran kasashen dai suna ganin cewa matsin lamba ne kawai zai sa Isra'ila ta mika wuya wajen ganin an samu kasashe guda biyu na Falasɗinawa da kuma Isra'ila. Masu sauraro gabaɗaya da haka na kawo ƙarshen labaran.
1: To masu sauraro, da haka ma za mu sallama da ku a cikin shirin duka-duka a madadin wato Abdulrahman Hassan wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sulaiman Babayo ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Zainab Bilyaminu Abdullahi ta karanto ra'ayoyin ku. Brita da Claudia suka taimaka wajen wato na'ura domin shirin ya zo gare ku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa sai anjima da maraice idan mai duka mai kowa ya kai mu.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa a Najeriya hukumar zaben ƙasar INEC ta samar da wata sabuwar fasaha ta hanyar samar da manhajar da za ta bibiye shirye-shiryen zaben 2027 domin kaucewa samun matsaloli yayin zaben. Har wayo a Najeriya matatar mai ta dangwace ta kaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari a wani mataki na wadatar da makamashin man fetur a ƙasar da ba nahiyar Afrika. A jamhuriyar Niger, hukumomin kula da bakin haure ne ke gangamin dakile ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa a Agadez mai arzikin ma'adanai. Za a ji yadda masana'antun cikin gida ke kokawa kan samun koma baya sakamakon kamfanonin da ke tallace-tallace a shafukan sada zumunta na ƙasar China na ci gaba da jan hankulan matasan Afrika masu siyan kayayyaki. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Suleiman Babayo ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Gwamnatin Senegal ta cimma yarjejeniyar samun kudin bashi daga asusun bada lamani na duniya. ƴan awarin Tigray na kasar Habasha sun zarge dakarun gwamnati da kai musu hare-hare da jiragen sama marasa matuki. Kasashen Burtaniya da Faransa gami da Canada sun bayyana matakin kawo ƙarshen sayan kayayyakin amfanin gonan Isra'ila da aka shuka a yankunan Sharawuri zauna. A wannan talata, Prime Minister Amadou Al-Aminu Mohamed Lo na kasar Senegal ya kawo da yiwuwar daukan wani gagarumin mataki ko na tsuke bakin aljihu na gwamnati bayan cimma matsaya da asusun bada lamani na duniya IMF kan samun kimanin kudi dalan Amurka biliyan 2.2 na bashi. Prime Minister ya bayyana haka lokacin da yake gabatar da tsarin a gaban majalisar dokokin kasar da ke birnin Dakar fadar gwamnati. A watan Mayu, shugaba Basiru Jaman Faina kasar ta Senegal da ke yankin yammacin Afirka ya nada Mohamed Lo a matsayin Prime Minister kasar domin ci gaba da tattaunawa da hukumomin kudi na duniya domin ganin kasar ta Senegal ta samu mafita kan matsalolin kudi da take fuskanta. Kuma cewar Prime Minister Amadou Al-Aminu Mohamed Lo, yanzu an cimma wannan matsaya da asusun bada lamani na duniya, inda ya ce za a samu warware matsalolin tattalin arziki da wannan ƙasa take fuskanta. Mayakan ƴan awaren Tigray na ƙasar Habasha sun zargi dakarun gwamnati da kai farmaki da jiragen sama marasa matuki a wannan talata, abinda ya janyo mutuwan fararen hula gami da mayakan ƴan awaren. Rikici tsakanin bangarorin biyu da ya kai ga mutuwar kimanin mutane 600 tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022. A shekara ta 2022 jiragen sama marasa matuki na Turkiya sun yi matukar tasiri wajen ganin dakarun gwamnatin Habasha sun samu galba kan ƴan awarin na arewacin Tigray, waɗanda kilomita 200 ya rage musu isa birnin Addis Ababa fadar gwamnatin ƙasar. A watan Maris na shekara ta 2025, Prime Minister Abiy Ahmed ya kaddamar da masana'antar kera kananan jiragen saman marasa matuka na ƙasar ta Habasha domin taimakon dakarun gwamnati ci gaba da samun galba kan kungiyoyi masu dauke da makamai a ƙasar mai kimanin mutane miliyan 130, kuma ƙasa ta biyu wajen yawan mutane a nahiyar Afirka bayan Najeriya. A cewar Prime Minister na Habasha, burin kera jiragen saman marasa matuki shine kawo ƙarshen rikice-rikice maimakon ƙara tunzura halin da ake ciki. Dakarun ƙasar Yemen sun bayyana cafke ɗaya daga cikin manyan kwamandojin mayakan Houthi a yankin Taiz da ke kudu maso yammacin ƙasar. Majoyin soja sun ce an kama Abu Ali Aljani, kwamandan na 'yan Houthi lokacin fafatawa da dakarun gwamnati. Mayakan na Houthi sun dade suna kai ruwa ranar da dakarun gwamnati da ke samun goyon bayan kasar Saudiya fiye da shekaru 10 da suka gabata. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na DW. A wannan talata kasashen Burtaniya da Faransa gami da Canada sun bayyana matakin kawo ƙarshen sayan kayan amfanin gona na Isra'ila da aka shuka a yankin Sharawuri zauna na Falasɗinawa dake gabar yamma da kogin Jordan karkashin Shirin saka matsin lamba na ganin Isra'ila ta amince da matakan samar da kasashe biyu na Isra'ila da Falasɗinu masu makwabtaka da juna. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa da Prime Minister Andy Bohan na Burtaniya game da Prime Minister Mark Carney na Canada suka bayyana haka a ci gaba da domin dakile ci gaba da mamayen da ake samu a yankin gaban yamma da kogin Jordan. A wannan talata shugaba Vladimir Putin na Rasha ya shaidawa shugaba Donald Trump na Amurka ta wayar tarho cewa kasarsa ba ta da wani shiri na mamaye kasashen Turai. Wani babban jami'in gwamnatin Rasha ya tabbatar da tattaunawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu. A wani labarin shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya yaba da ganawa tsakaninsa da wakilin musamman na Amurka kan samar da mafita kan yakin da ke faruwa tsakanin Ukraine da Rasha. Karshen labaran kenan daga nan sashen Hausa na DW mu saki kuma gare ki Fauziya Dauda.
1: Ta an gaishe ka Suleiman Babayo da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu ne yanzu za a ji cewa a Kamaru ana fargabar komawar yara makarantu musamman ma a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma waɗanda ke fama da rikicin masu neman ɓallewa. Kazalika za a ji a Australia garan bawul da hukumomi suke yi kan wato shige da fice ya fara yin tasiri kan yawan ma'aikata da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar. Shirye-shiryen ciniki da masana'antu da duniya mai yayi za su biyo baya amma kafin nan mu fara da batun zaɓe a Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta bayyana faɗaɗa amfani da fasahar zamani wajen shirye-shiryen gudanar da babban zaɓen ƙasar na 2027 inda ta bullo da amfani da manhajar da za ta bibiyi shirye-shiryen zaɓen domin rage fuskantar matsalolin jinkiri da akan fuskanta. Amma wani tasiri ne wannan zai yi wajen kyautata shirye-shiryen zaɓe a ƙasar? Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya aiko mana da rahoto a kai.
3: Wannan mataki ne dai da hukumar zaben Najeriya ta dauka na ƙara rungumar fasahar zamani da ake da ita a harkar shiryawa da magudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta bayyana daukan wannan mataki na amfani da manhajar da za ta bibiyi daukacin shirye-shiryen da hukumar ke yi a matsayin mataki na kaucewa irin abubuwan da aka fuskanta a baya na jinkirin kai kayan aiki da ma rashin isan jami'an zaɓe a kan lokaci musamman daidai lokacin da ake son a fara jefa ƙuri'a. Shugaban hukumar zaɓen mai zaman kanta ta Najeriya Farfesa Josh Amufitan ya yi ƙarin haske a kan manhajar da hukumar za ta yi amfani da ita.
4: We developed the code tracker that links directly to our existing BMS.
3: Ya ce mun samar da manhajar ta bibiya da muka haɗa ta da na'urarmu ta BMS da muke da ita da sauran sassan tsara zaɓuɓɓuka. Abu mai muhimmanci shine aiki tare domin kyautata tsarin. Don haka wannan zai cike duk wani gibi na gudanar da aiki da muke da shi.
4: Institutional dam.
3: Manhajar dai ta bambanta da wacce hukumar ta yi amfani da ita a shekarun baya musamman tun daga shekara ta 2015. A yanzu za ta samar da bayanai ne na hotuna da bidiyo a lokacin da abubuwan ke gudana kai tsaye na ɗaukacin ayyukan da suka shafi harkar zaɓe. Kama daga kai kayan zaɓe ma'aikata da ake turawa na wucin gadi da irin shirye-shiryen da ake yi domin zaɓen da ma gudanar da zaɓen kansa. Mr. Nick Dazan ƙwararre ne a fannin shirya zaɓuɓɓuka a Najeriya kuma tsohon darakta a hukumar zaɓen mai zaman kanta ta ƙasar.
5: Wato wannan manhaja ne wanda za a amfani da shi ana bibiyan shirye-shirye a faɗin jihohin Najeriya da kuma ƙananan hukumomi. Wannan kuma manhaja zai nuna alal misali yawan ma'aikata da aka ɗauka wanda za a amfani da su na wucin gadi da kuma na dindindin. Zai kuma nuna shirye-shirye zaɓe na amfani da na'ura wato kamar beavers ɗin da ake amfani da shi wanda zai nuna daga bisani ko akwai kurakurai ko akwai akasi da shirye-shiryen zaɓe.
3: Ko wani tasiri bullo da wannan manhaja zai iya yi a ƙoƙari na shirya sahihin zaɓe a shekara ta 2027 wanda 'yan Najeriya ke cike da ta baba. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu na cikin jami'an kungiyoyin farar hula da suka dade suna sa ido akan zabubbukan Najeriya ya ce ba giringirin ba.
6: Duk wani na'uran da aka yi amfani da shi waje gudanar da zabe a wasu kasashe ba wai ma kasashen tura ba nan Afirka ma misali a ce ko Rwanda ko kuma Botswana ko wasu wurare da zaka ga cewa an fito da sakamakon zabe babu matsaloli. Namu kan zo da matsaloli saboda cin anci da rashawa da son zuciya da rashin jin tsoron Allah da rashin kulawa da haƙƙin mutane wanda yake kawo kalubale kullum ana shirya zabe.
3: Hukumar zaben Najeriya dai ta bayyana cewa adadin 'yan Najeriya da suka yi rijistar jefa ƙuri'a sun kusan miliyan 100 a yanzu, abinda ya sanya ƙwararru bayyana cewa ya zama dole ga hukumar ta rungumi amfani da fasahar zamani don samun nasarar zaben. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai muna a tarayyar ta Najeriya, inda a wani kokari na bude sabon babi na wadatar da mai a kasar da ma wasu kasashen Afrika, matatar Dangote ta kaddamar da wani shiri na sayar da hannun jari sama da naira triliyan 2 ne dai Dangoten ke fatan tarawa daga cinikin da ke zama irin sa mafi girma a kasuwannin hannayen jari a tarayyar ta Najeriya. Daga Abuja dai Ubala Musa na dauke da karin bayani.
7: Dangoten da ke zama mafi girma na kamfani a nahiyar Afirka a yanzu dai yayin isa kokarin sa gini na matatu da mawuraren ajiyar man fetur a kasashe da yawa na nahiyar Afirka, kuma karkashin cincin hannun jarin dai kamfanin ya saka naira 525 a matsayin darajar kowane hannu, sama da mutane miliyan 10 ciki da mawajen tarayyar Najeriya ne dai. Kamfanin ya ce yana fatan zuba jarin su a harkar tace man, kuma tunin sabo na matakin ya fara burge masu harkar man a cikin tarayyar Najeriya da suka dauki lokaci suna zaman jira. Abubakar mai gani dai na zaman shugaba na kungiyar dalilan mai masu zaman kansu da ke tarayyar Najeriya ta IFMAN.
8: Idan ka dubi halaye na Dangote, halaye ne masu kyau masu taimaka ma al'umma, saboda mutum ya kasance shi ba yana nuhi ya ci komai da komai ba shi kadai, a'a yana son ya jawo al'umma su ma su ci gara basan wannan refinery da ya dauko dimbin biliyoyi ya zo ya gina. Mu muna ba da cikakken goyon baya akan abin da yake son yayi, kuma in Allah ya yarda muna huduba ga al'umman mu duka su ta su tabbatar da cewa sun sai wannan hannun jari.
7: To sai dai kuma yazo ina Dangoten ke shirin ya kai a cikin neman cika burin nasa, ana kuma hasashen wani yunkuri na neman yadda kwallo na mangalo da kila hutawa da kuda tun daga fara aiki da matatar a watan Janairu na shekara ta 2024 dai. Dangoten ke lingimu iri-iri a cikin neman daidai ta zama cikin masana'antar da ɗauki lokaci tana zama abin wasa sosai yan boko. Ko abin da ya alaga misali, Najeriya ta shigo da tattacen man da ya kai naira triliyan 1 duk da matatar da ke biyan buƙatar kowa a ƙasar. To sai dai kuma ƙoƙari na sayar da hannun jarin, kuma a tunanin Ibrahim Shehu da ke zaman ƙwararre a cikin harkar man ya ce lissafin yadda ƙwallo na mangwaro a cikin neman daga rikici.
9: A yanzu matatar Dangote tana ƙoƙarin ƙara ninka wannan girman take yi, wannan aiki ya fara saboda haka za ta zama matatar tafi kowace girma a duk duniya. Sannan kuma akwai matata kwatankwacin irin wannan da shi Alhaji Aliko yake ginawa, an fara maganar an fara ma aikin. Sannan kuma akwai kamfanin taki da yake a Ethiopia wanda ya fi kowanne girma Afirka gaba daya, akwai wurin da yake na Ajemai a Namibia wanda ya fi kowanne girma Afirka shi ma. Saboda haka ba za a ce yadda kwallon mangwaro bane, amma dama ne na ba 'yan Najeriya sa hannun jari, kuma zai kara tabbatar da cewa wannan kamfanin ba na mutum ɗaya bane ba. A kaga maganar babakire ta fita.
7: Kokari na kawo da tunanin babakire ko kuma neman hanya ta ƙara samun jari. Mu da matatar domin al'umma tarayyar Najeriya kila ma bakinta dai na iya tasiri a cikin burin ƙasar na samar da tsaron makamashi. A baya dai Najeriya ta shara shekaru tana ta dogara ga ƙasashe na waje wajen biyan buƙatar miliyoyin al'umma cikin makamashin mai tasiri. Kuma a yanzu ana cirin ganin takarawa ta ƙwararru a cikin tafi da harkoki na matatar a tunanin Dr. Isa Abdullahi da ke zama ƙwararren tattalin arzikin tarayyar Najeriya.
10: Lokacin da aka samu ƙarin jama'a za ka samu masu ilimi da gogewa da basira da fasaha ɓangarori daban-daban za su shigo cikin kamfanin, musamman a ɓangaren gudanar wato management ɗin kamfanin. Saboda haka za a samu ƙarin basira da kuma hangen nesa yadda za a yi akan abubuwa a cikin ƙasa. Babu kamfani guda ɗaya da za a ce na mutum guda ɗaya da ya fi na waɗanda mutane da yawa tasiri.
7: Allah salin cinikin hannun jarin a kasuwannin jari na Johannesburg da Kenya da Rwanda da ma Masar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To daga Najeriya sai Jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wani zama da kungiyar kula da bakin haure ta duniya tare da haɗin gwiwar kungiyar da take taimakawa mutane dake cikin mawuyacin hali wato kofi kan duba hanyoyin magance ta'ammuli da miyagun kwayoyi a tsakanin matasa a Agadez yankin dake da arzikin karkashin kasa daga Agadez din wakiliyar Mutula Amadu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta aika mana
11: Haɗin gwiwar kungiyar bakin haure OEM da kungiya mai taimakawa mutane dake cikin mawuyacin hali kofi sun gudanar da zaman taro don duba matsaloli da mafita na yadda fataucin miyagun kwayoyi da shan su ke yin tasiri ga rikice-rikice musamman ma a Agadez da Allah ya albarkace ta da arzikin kalkashin kasa irin su zinari, uranium da sauransu. Sai da Hamidu Jallo, mataimakin magatakardar gwamnatin jaha da ya jagoranci zaman yayi wa GW ƙarin haske.
12: Kun san jaha Agadez tana jaha wadda ana haƙo zinari a ƙwarai. To kuma kun san dama irin wannan abu yana ka matsaloli ko wani sace-sace ko wani hadace-hadace kuma ko dan mutun yayi kuzari shi ma ana shan irin wannan kwayoyi kuma in aka saba da shan su kun san inda suke kaiwa
11: bai ga shige da fitan bakin haure a Agadez akwai tururuwan matasa wuraren zinari da ya hada matasa na kasar Niger da ma na kasashen waje karamar hukumar Tabelwata dake cikin jihar Agadez yanki ne dake dauke da wuraren hakar zinari da matasan ke zuwa sai dai wannan aiki na janyo fadace-fadace da shaye-shaye na miyagun kwayoyi har ma da fataucin su al'amarin da komisar Kemile shugaban karamar hukumar Tabelwata ya tabbatar tare da fadin yadda suke dakile matsalolin
13: banda wannan mutane na Niger sakaninmu akwai na Saro na Shin akwai na Sudan akwai na Chad akwai na Libya akwai na Burkina da Mali da kansu kuma akwai na Togo ko Nigeria nan jiyarwa masu hiyawa su ne kuma suke kawo mana masala dewa ta fadace-fadace ta rashin kwanciyar hankali magani wurin wannan abubuwan duka yana ga magana tsakanin mutane hatta zo ga magabata na administration na hukuma
11: Ismail Umaru jami'in kungiyar kofi da ke taimakawa mutane masu damuwa da ke kai matsayin tabin hankali ya ce suna wannan aiki ne har wuraren hakar zinari inda suke waye kan matasa har ma da dattijai masu wannan aiki da rashin sani ke sanya su sha ko fataucin miyagun kwayoyi
14: wannan damuwa an muka lura da ita za mu matsanto mutum mu shurare shi sai mu samu mu taimaka mishi dan ya komo cikin hayyacin shi bangaren masu gina zinariya muna waya da kan mutane aiki kana yin shi ba sai ka sha wani abu in kwallo ta tabu akwai aiki
11: kungiyoyin fararen fula a tabakin Elijah Abdurrahman Abdu ya faɗi ra'ayin shi game da zaman taron inda yace
15: na mu ra'ayi shine duk abin da za a yi a nemo matakai wanda ya kamata na shimfida zaman lahiya na raba dukiyoyin kasa da tattalin arzikin kasa da kare matasa da shaye-shaye saboda shine yake haddasa duka tashin hankali kuma sai mu na fara fulla za mu kara kamawa mu wayar da kawunan matasan nan
11: daga nasu bangare waɗanda abin ya fi shafa su ne masu jini a jika cewa da matasa fatan su shine hukumomi da kungiyoyi su kara kamawa don goben matasan ta yi kyau a cewar shugaban kungiyar matasa karamar hukumar Agadez Isa Amadu
16: muna so gwamnati ya kara tallafawa a kara jami'an tsaro ya zamanto kuma an kara diba alƙibla ta ayyaki da shaye-shayen kwaya saboda koda akwai masu hannu da shuni suna kamawa ya kamata gwamnati ya kara jajircewa saboda a yi tsintsiya mutumin ke daya
11: ƙarshen rahoton kenan Tila Amadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: to madallah. Idan shirin ya nufi Kamaru kuwa yayin da ake shirye-shiryen komawa makarantu a biranen Duwala da Yaoundé. Iyaye na fargaban komawar yara makaranta a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar waɗanda ke fama da rikicin masu neman ballewa. Rikicin yayi matukar shafar harkokin ilimi a waɗannan yankuna. Daga Kamarun ga wakilin mu Zakar Sado.
1: Ranar Litinin 7 ga watan Satumba 2026 aka shirya komawar dalibai makarantu a Kamaru domin fara samun zangon karatu na 2026-2027. Sai dai barazanan masu dauke da makamai a yankunan Arewa maso yamma da Kudu maso yamma ta sanya iyalai da dama fargabar tura ƴaƴansu makaranta sakamakon barazanar ƴan aware.
2: Lalle ba koma makarantu gabaki ɗaya ba anan ba min da boya. Aboya akwai wurare da aka dan koma to amma akwai hari wato shi bomba na wanda suka aikata shi da hannu da suka saka a cikin boye tsoratar da mutane to kuma duk wani baba duk wata uwa wanda take son danta ba za ta yadda yaro karami ya fita lokacin da ake irin wannan harben ba.
1: Wannan na faruwa ne yayin da rikicin yankunan biyu ke ci gaba da shafar rayuwar fararen hula musamman yara da malaman makarantu. A yankin Mecim da ke arewa maso yammacin Kamaru, ƴan aware sun kai hari kan wata makarantar sakandare na gwamnati kuma suka harbe kwamishinan mai kula da ilimin makarantun sakandare a wannan yankin har lahira a safe yau Talata. In ji kwamandan jandarma na rundunar tsaro a arewa maso yamma janar Usaini Jibo. Rikicin da ya samo asali daga matsalolin siyasa da na zamantakewa a waɗannan yankuna tun 2016 kuma yana ci gaba inda ya haddasa asarar rayuka tare da tilastawa dubban mutane barin gidajensu. Makarantu na daga cikin wuraren da ke da matukar bukatar kariya a lokacin rikici. Duk wani yanayi na barazana na iya hana yara zuwa makaranta tare da ƙara dagula karatunsu. Barazanar da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai suka yi ta haifar da fargaba a tsakanin iyalai duk da ƙoƙarin jami'an tsaro na maido da zaman lafiya hakan bai samu ba. Wasu iyaye sun fi so a bar ƴaƴansu a gida saboda tsoron abin da ka iya faruwa a kan hanyoyin zuwa makaranta. Rikicin ya kuma yi tasiri kai tsaye kan harkar ilimi. An kisa cewa makarantu kusan 2,463 sun daina gudanar da karatu yadda ya kamata sakamakon rashin tsaro, lamarin da ke nuna girman kalubalen da yara, iyaye da malamai ke fuskanta. Wannan mataki yawanci yana nufin fursasa wa iyaye da makarantu kin bude azuzuwan domin kalubarantar ikon gwamnatin Kamaru. Saboda haka wasu iyalai sun zaɓi tura ƴaƴansu zuwa garuruwa irin su Duwala da kewaye inda suke ganin za su samu damar ci gaba da karatunsu cikin yanayi mafi aminci. Zakari Sadu, DW sashen Hausa daga Duwala, Kamaru.
0: Toma Dalla, kamfanonin tallace-tallacen shafukan sada zumunta na ƙasar China na ci gaba da jan hankalin matasan Afrika masu siyan kaya, kama daga tufafin sakawa zuwa takalma da dai sauransu. Kamfanonin ke sayarwa akan farashi mai rahusa kuma suka kaiwa kwastomomi kai tsaye har gidajensu. Sai dai wannan mamaya a kasuwanci na yanar gizo na haifar da damuwa ga 'yan kasuwa da masu ƙere-ƙere na cikin gida waɗanda ke ƙoƙarin yin gasa da wannan farashi. Wata ƙididdigar farko da aka yi a Afrika ta nuna cewa ta ne ake samun wato rashin guraben aiki tare da asarar kuɗaɗen shiga ga masana'antun. Yakuba Umara mai gizawa na da cigaban labarin a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
3: Danawa ɗaya sai 'yan daloli su fita, sannan kuma sai kaya su iske ka kai tsaye har gida. Wannan shi ne tsarin kasuwanci da kamfanonin shan da temu ke yi a halin yanzu a shafukan sada zumunta na zamani irin su Instagram da TikTok, inda suke sayar da tufafi da wasu kayayyaki waɗanda kuma a yau matasan Afrika da dama ke tururuwa sai. Waɗannan dandamali sun zaɓi sayar da hajojin nasu ne akan ƙananan farashi, zaɓin kuma da ya matuƙar tasiri wajen jawo hankalin masaya. To amma sai dai abin tambayar a nan shi ne kowa ke karɓar duka a bayan wannan sabuwar gasa ta kasuwanci a Afirka ta Kudu tun a shekarar 2020 ne shi ne ya bayyana, yayin da shi kuma temu ya je kasar a shekarar 2024. A cewar wani bincike da Asusun Localization Sport Fund ya jagoranta, dandamalin biyu sun samar da kusan ran biliyan 7.3 a cikin kudaden shiga a shekarar 2024.

0: kwatankwacin sama da euro miliyan 200 na kudaden shiga, abin da ya janyo wa masana'antun cikin gida asarar kusan euro miliyan 60. Hakan ya haifar da rasa guraben ayyukan yi kusan 8,000 a kamfanonin sarrafa suturu. Kuma idan ba a yi da gaske ba, wasu ƙarin guraben ayyuka 34,000 za su kasance cikin barazana a cikin masana'antun tufafinmu na gida. A cewar wannan bincike, tuni matsalar ta shafi kusan guraben ayyukan yi 8,000 tsakanin shekarar 2020 da 2024. Haka kuma fiye da ƙarin guraben ayyukan sama da 34,000 ne za su iya fuskantar barazana daga nan zuwa shekarar 2030. Sai dai wannan hasashe zai iya zama ba tabbatacce ba. Wannan lamari bai tsaya ga iya ƙasar Afirka ta Kudu ba. A ƙasar Ghana ma, masu kamfanonin na fuskantar ƙaruwar matsin lamba kan kamfanonin cikin gida. A cewar Tsonam Gilins Apelo na ƙungiyar masu kamfanoni a Ghana, matsalar ta samo asali ne musamman daga bambancin farashi.
1: The impact of ultra low.
0: Ya ce sannan a hankali a Ghana, ana jin tasirin masu sayar da kaya ɗaiɗaya masu rahusa a yanar gizo na Asiya, irin su Shen da Temu. Farashinsu yana da ban sha'awa a cikin tsarin kasuwanci mai ɗaukar hankali, a lokacin da masu saye ke da ɗabi'ar neman kayayyakin da suka dace da aljihunsu. Ƙalubalen a nan shi ne abin da zai faru lokacin da wannan salon sayayya ya yaɗu ko'ina. Kamfanonin cikin gida dole ne su yi gogayya ta hanyar samar da kayayyaki da ke fitowa kai tsaye daga manyan kamfanonin Asiya, galibi akan farashin da zai zama iri daya. Ga masaya, waɗannan dandamali na ba da kayayyaki masu sauƙi da kuma inganci, amma sai dai suna haifar da babban ƙalubale ga gwamnatocin Afirka, irin ta yadda za su amfana da wannan sabon salon kasuwanci na zamani tare da kare kamfanoni, guraben ayyukan yi da kuma kayayyakin da ake sarrafawa na gida.
2: A gaida Yakuba Umaru mai gizawa da wannan rahoto, yanzu kuma sai kasar Australia, wato Australia, inda kwaskwarimar da kasar ke yi a sashen kula da shige da ficen kasar ya fara tasiri kan yawan ma'aikatan kasar, musamman ma a jami'o'i da kuma yanayin tattalin arziki. Gwamnati ta ce tana ƙara tsaurar matakan samun takardun shiga kasar ne don rage tasiri da shigar baki ke wajen daidaita tsakanin yawan al'umma da kuma tanadin ƙasa na ababen more rayuwa. Daga Australia, Rufina Ɗuwaba na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Ƙarƙashin sabon tsarin da ake ƙoƙarin aiwatarwa, takardun bisar da ake baiwa ƙwararru zai fi mai da hankali ne kan manyan ma'aikata a sassa daban-daban, waɗanda dama can suke karɓar albashi mai tsoka da kuma waɗanda ke aiki a mahimman fannoni irin kiwon lafiya, manyan gine-gine da fasaha. Masu bashin baki da masana tattalin arziki sun ce wannan matakin na da haɗari domin baya la'akari da masana'antu irin na noma da kiwo da masu aikin otel waɗanda yawanci ke dogaro da 'yan cirani waɗanda ke zuwa su taya manoman girbi da ma aiki a otel, musamman a bazara lokacin da ake samun masu yawon buɗe ido. Ministar kula da harkokin cikin gida Claire O'Neill ta kara matakin da cewa kasar na gina tsarin shige da fice ne wanda ke la'akari da abin da zai fi amfanar Australia, wato wanda zai dauki irin kwarewar da kasar ke bukata ba lallai don kara yawan adadin mutane ba. Hakanan shi ma ministan ilimi Jason Clare ya goyi bayan daukan kwararrun koda kuwa a matakin jami'a ne, domin kasar za ta more su koda ma na wani tsawon lokaci ne kafin su koma gida. Yace abu na farko dai shine yanzu mun rage shigowar baki da kusan rabi. A yanzu haka ɗaliban da muke da su daga ƙasashen ƙetare ba su kai yawan da muke da su kafin zuwan COVID-19 ba. To amma dole ne in jaddada cewa idan har muka horas da ɗalibai suka zama likita ko nurse a ƙasar, to ai daidai ne a ce sun dan yi aiki a asibiti su taimakawa marasa lafiya koda na wani tsawon shekaru ne kafin su koma. Amma duk da haka muna ci gaba da aiki kan dokokin shiga da ficen.
4: You know, the next stage of reforms to migration and
3: sai dai jami'o'in kasar na gargaɗin cewa yin hakan zai yi tasiri kan yawan ɗaliban da aka saba ɗauka, musamman a yankunan karkara, saboda yawancin jami'o'in da ke wurin na dogaro ne da ɗaliban da ke zuwa daga ƙasashen ƙetare, kuma ba lallai ne a karantar da abubuwa kamar aikin likita a karkara ba. Har wa yau, 'yan adawa su ma sun goyi bayan jami'o'in da suka ce yawancin waɗanda ke zuwa karatu sukan karanta abin da suka san idan har sun kammala za a ɗauke su aiki ne. Idan aka ce sai likitoci da masana fasaha waɗanda ke zuwa su yi aiki a fannoni da aka fi buƙatar ma'aikata a karkara ba za su iya zuwa ba. Kamar yadda Bridget McKenzie, 'yar adawa da ke kula da harkar gine-gine da tsare-tsare a majalisa, ta bayyana. Ya ce ba za mu goyi bayan tsarin da zai hana mu tafiyar da ƙasar yadda ya kamata ba. Tsarin

0: To madalla, yanzu kuma kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu inda muke ɗauke da shirin ciniki da masana'antu da kuma duniya mai yayi da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW ciniki da masana'antu.
2: Kamar da wasa, kamfanonin ƙasashen waje na ƙara ficewa daga Najeriya. A yayin da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke neman masu zuba jari su narka kuɗaɗensu a ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shin me yasa waɗannan kamfanonin suke arcewa daga Najeriya? Ta yaya hakan zai shafi tattalin arzikin ƙasar da ma samar da ayyuka ga 'ya'yanta? Waɗannan da ma wasu batutuwa ne shirinmu na ciniki da masana'antu na wannan makon zai tattauna. Salihu Adamu Usman ne jagoran shirin na wannan makon.

0: cikin 'yan shekarun nan wasu manyan kamfanonin kasashen waje sun fice daga Najeriya, a yayin da wasu kuma suka rage yawan ayyukansu saboda abin da suka kira matsalolin tattalin arziki. Wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sun haɗa da kamfanin Supri na Uber, da ya ce ya bar Najeriya ne saboda zai mayar da hankali kan abubuwa da ya fi baiwa fifiko a kasuwancinsa. Sai kuma kamfanin GSK mai samar da magunguna da kayan kiwon lafiya, da ya shafe shekara 51 a Najeriya. GSK ya ce ƙarancin kuɗaɗen waje da gasa da kamfanonin cikin gida na daga cikin matsalolin da suka tilasta masa dakatar da ayyuka. To, kafin mu je ga ƙarin kamfanoni da suka dakatar ko rage ayyukansu a Najeriya, na tambayi masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati babban dalilin da ya sa waɗannan kamfanonin suke ficewa daga Najeriya.
1: Ababe suna da yawa. Lokuta da yawa za ka ga cewa gwamnati ta kawo wasu tsare-tsare wanda yake masu wannan kamfani ko masu wancan kamfani sai su ga cewa waɗannan tsare-tsaren da aka kawo bai masa daidai ba, kuma ba za su iya zama suna harkokin kasuwanci a ƙarƙashin irin waɗannan tsare-tsare na gwamnati ba. Shi yasa za ka ga kamar misali kamfanin yin taya na Dunlop da ya bar Najeriya, ko kamfanin yin sabulun wanka da wanki, to kamar su Procter & Gamble kenan da suka rufe. Za ka ga cewa yanayin salon da gwamnati ta rinka tafiyar da harkoki na tsare-tsare ya shafe su. An yi lokacin da kana ji kana gani kana da masana'antar, kana neman kuɗin shiga, wato kuɗaɗen ƙetare kamar su dala da pound da euro, don ka sayo kayan da za ka sarrafa a Najeriya ka sayar ka ci riba, ka rasa samun yanda za ka yi ka samu wannan kuɗin. In ka ce za ka je kasuwan fage ta hada-hadan cinikayyar kuɗaɗen ƙetare, za ka saya kuɗin nan da tsada, kuma ba za ka iya samun riba ba in ka yi amfani da wannan kuɗin ka shigo da shi. Akwai yanayin tsaro da yanayi na rashin wutar lantarki, da kuma wato yanayin yanda akan bar wato mashiga, abinda muke kira a turance border kenan, a shigo da kayayyaki ta hanyar fasakori, wato abinda muke kira a turance smoga. Waɗannan sukan sa masana'antu da ke cikin gida su ga cewa an bari kayayyaki na ƙasashen ƙetare suna shigowa, kuma yana kashe masu kasuwa.
0: Idan muka koma ga ƙarin kamfanonin da suka rufe ko suka rage aiki a Najeriya, akwai ɗaya daga cikin shahararrun kamfanonin sayar da kayan masarufi a manyan biranen ƙasar, wato Shoprite. Shoprite ya sayar da hannayen jarinsa a Najeriya a 2021, inda masu zuba jari na cikin gida suka ci gaba da gudanar da kasuwanci. Daga baya shagon Shoprite na ƙarshe a Najeriya ya rufe a Maris ɗin 2026. Akwai kuma Diego PLC. Diego mai kamfanin Guinness ya sayar da fiye da kashi 58 cikin 100 na hannayen jarinsa a Guinness a 2024. Hauhawar farashi, faɗuwar darajar naira da tsadar gudanar da masana'antu na daga cikin dalilan da suka sa kamfanin ya ɗauki matakin. Sauran kamfanonin sun haɗa da Procter & Gamble da kuma Unilever. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya ce rufe waɗannan kamfanonin na da illa ga tattalin arzikin Najeriya.
1: Gwamnati ta samu ƙarancin kamfanonin da za su iya biyan ta haraji. Ma'aikatan da aka ɗauka a wurin an samu matsala, saboda wasunsu dole sai sun je wasu wuraren sun nemi aiki. Amma kamar yadda na cire, ba kowane kamfani ne suka rufe shago kwata-kwata ba, a wasunsu sun sai da hannayen jari ne. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce, dole mu ji cewa ba mu ji daɗi ba. Koma ba komi, yanzu misali a ce Najeriya ba lafaji ba su a Najeriya, haka babu jin daɗi, duk da su ba su rufe kamfanin ba sun sai da hannun jari ne. Wannan yana ɗaya daga cikin illolin da za mu iya cewa gibin ya kawo rashin aiki, rashin hanyoyin shiga kudin haraji, ga kuma babban matsala yanzu misali idan da muna da itacen roba da aka shuka a wasu daga cikin jihohin Najeriya, in an sarrafa su an fito da roba din daga daji za a kai kamfanin Dunlop ko Michelin a sarrafa a yi taya a sayar a Najeriya. Kaga yanzu dole sai dai a dauki roban a kai ta wata ƙasa a sarrafa ta, kuma mu nemo kuɗin shiga, wato kuɗaɗen ƙetare, mu sawo taya mu dawo da ita. Kaga wannan ba ƙaramin illa bane.
0: To dakta, mu kuma dubi illar rufe kamfanonin wajen samar da aikin yi ga miliyoyin matasa da suke aiki ƙarƙashin su.
1: Yanzu in ka duba kamfanin yin barasa na Diageo, sun sai da hannun jarin su ne a cikin kamfanin da yake Najeriya, wata ƙasa ko kuma wasu ƙasa suka saya. In ka dubi kamfanin simintin Lafarge, hannun jarin su suka sayar a kamfanin da yake nan Najeriya, wani kamfani daga China ko daga ƙasar Sin suka saya. Ashe kaga, eh, ba shakka su za a iya cewa sun ba ƙasar Najeriya, amma shin sun nade ƙarafuna da gine-gine da sauran ababen da suka gina ko suka assasa gana nan a cikin Najeriya, kuma wasu suka ɗauka suka ci gaba da yi. Saboda haka ma'aikatan wannan kamfanin suna nan a ciki kuma suna ayyuka har yau har gobe.
0: Shin tunda waɗannan kamfanonin sun tafi, me ya kamata Najeriya ta yi wajen maye gurbin su?
1: Ƙasar Najeriya, musamman hukumominmu, jami'anmu da gwamnatocinmu, tun daga ƙananan hukumomi zuwa gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya, kamata ya yi su zauna su natsu su nemi ma'abuta ilimi na kimiyyan kasuwanci da tattalin arziki, a samo tsare-tsaren da za a rinka yi don a rinka rarrashen kamfanoni su zauna a Najeriya ko kuma su zo su yi kasuwanci a Najeriya. Da a ce muna da wato salon da za mu jawo hankalin kamfanonin ko daga birnin Sin ne, ƙasar Sin ne, ko daga ƙasar India, ko wasu ƙasashen su zo Najeriya su kafa masana'antun, za a samu aikin yi, wanda za su samu kuɗin shiga. Idan yara suka samu aikin yi, za a samu sauƙin sace-sace, za a samu sauƙin tashin hankali.
0: Masanin tattalin arziki a Najeriya, Dr. Shu'aibu Idris Miƙati kenan.

masu sauraro ƙarshen shirin namu na ciniki da masana'antu na ranar yau kenan. A madadin abokan aiki, Salihu Adamu Usman ke cewa na barku lafiya daga nan DW Jamus.

0: Irin yadda 'yan siyasa suke zawarcin matasa kenan yayin yakin neman zabe. Shin wace rawa matasan ke takawa a siyasa kuma wace makoma suke da ita? Wannan shine abin da shirin zai duba. Abdullahi Tanko Bala ke cewa kasance da mu.
1: Ai duniya mai yayi komai fa akwai lokacin sa. Ai duniya mai yayi.
0: Matasa sune kashin bayan ci gaban Najeriya. Yawancin su 'yan kasa da shekaru 35 da haihuwa. Sune fiye da kashi 60 cikin 100 na al'umar kasar baki daya. Sune kuma jigon tattalin arzikin Najeriya. Amma idan aka zo ga batun zabe, wannan babban rukuni na al'umma kan zama koma baya wajen samun takara. Yayin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaben 2027, babbar ayar tambayar ita ce shin matasan Najeriya za su shiga dama da su wajen samun kasar makoma ko ku za su biya rima ne su shakida. Abdullahi Ismail Kwalwa na jam'iyyar NDC na sashin Kwankwasiya ya ce su dama al'adar jagoran su ita ce sanya matasa a gaba a dukkan al'amura.
2: A yawanci ana saurarar jagoran mu, za a ji in ya tashi yana neman su yake yana cewa ina matasa, sai su amsa. To wannan kira insha Allah ta'ala dama a aikace tsari ne na injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Duk inda yake yana samun matasa yana sa su a mukamai waɗanda yake za su ba da gudunmawa yadda ya kamata. Idan an duba za a ga duk gwamnatocin da ya aka kafa daga 1999 za a ga waɗanda ake saka suke rike mukamai a lokacin da aka saka su za a ga shekarunsu matsakaita ne. Abin da ake cewa inclusiveness a wajen samar da manufofi da kuma gudanar da manufofin gwamnati.
0: Amma kamar menene tanadin da kuke matasa na takara a zabe?
2: Yana da kyau a fahimta cewa da yawan matasa an ba su dama musamman a musami na takara. Idan an duba za a ga wanda aka ba takara ma na takarar majalisar dattijai da wanda suke matakin takara na majalisar tarayya, za a ga duk wanda suke masu matsakaicin shekaru ne wanda za su samu dama su ba da gudunmawar da ya kamata da yawa. Hatta a nan jihar Kano wanda yake takarar mataimakin gwamna ma za a ga dam kwamishinan ma matasan ne shaida wasanni wanda yake kuma shi ma matashin ne shekarunsa ba su wuce 43 ba.

0: Batun zaben 2027 a cewar Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa Young Generation Foundation. Matasa sun shiri na fita a dama da su.
1: Wannan zabe na 2027 akwai kandidata-kandidata da matasa suka yi, matasa dai kowane matashi na da irin tunanin shi, ko kuma kungiyoyi matasa suna da irin nasu tunanin. Daga ciki akwai wanda suke tunanin su zaɓi matasa ‘yan uwansu. Na biyu akwai wanda suke tunanin cewa za su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, domin a samu a yi zaɓe ba tare da an samu wani tashin hankali ba.
0: Matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chemba da ke takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NRM ya ce a kullum ana cewa jiya ta fi yau. Kuma idan mulkin demokradiyya ba zai samu al'umma abin da suke bukata ba, to kuwa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Ya ce wannan shi ne abin da ya ba shi ƙwarin gwiwar fitowa takara.
2: Wato wannan ƙasa da muke ciki mun shiga wani yanayi ne na ha'ula'i, mun shiga wani yanayi ne na tashin hankali, mun shiga abin da ake kira tsantsan capitalism, wanda ya zama tuci a Najeriya yau. In kana da kuɗi kai mutum ne, in baka da kuɗi kuma kai ba kowa ba ne.
0: Yusuf Umar Garkuwa, jagoran kungiyar wayar da kan matasa, ya yi waiwayin baya na irin rawar da matasa suka taka a baya, inda ya ce shin me yasa ba za a ba su irin wannan dama a yanzu ba.
1: Yanzu misali, shugaban ƙasa mai ci a yanzu, in ka duba tarihin shi 1992 zuwa da 93 lokacin jam'iyyar SDP, wato Social Democratic Party, da kuma NRC. Ya ci zaben sanata a wancan lokacin, kuma wancan lokacin bai wuce shekara 40 ba, amma gwamnatin wancan lokacin ta ba da dama ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, indai kana da karɓuwa da mutunci a idan mutane za ka iya takara ka yi nasara. A wancan lokacin muka samu ɗan shekara 18 daga jihar Jigawa ya zama kansila. A wancan lokacin aka samu ɗan shekara 20 Ali Sa'adu Birnin Kudu ya zama gwamna a jihar Jigawa. Haila yau ka duba shugaban ƙasa mai ci a yanzu 1999 yana da shekara 47 ya zama gwamna a jihar Legas.
0: Kamar menene kake gani ya kawo lalacewar abubuwa a yanzu?
1: A abubuwan da ya kawo lalacewar shine da suka shiga din, sai kuma suka kokarin lalata tsarin. Ba su son matasa su ɗan uwansu ma su samu irin daman da suka samu, sai suka sa zaɓuɓɓukan ya yi tsada, sannan kuma suka maida kundin tsarin mulkin ta yadda aka ba gwamnoni ƙarfi ya yi yawa, kusan ƙananan hukumomi da hukumomin zaɓe na ƙananan hukumomi duk suka dawo ƙarƙashin gwamnoni. Sannan aka zo aka yi joint account, kusan kuɗaɗen ƙananan hukumomi duk ya dawo hannun gwamnoni. To sai gwamnonin suka fahimci in suka bar siyasa da arha kamar yadda take a baya har suka samu dama suka shigo, to abin zai kwace a hannunsu, zaɓe zai koma hannun al'umma, su kuma suna son ya zama su ne za su dinga sakawa.
0: Amma wani sauyi matasan za su kawo idan suka samu dama? Architect Nasiru Suleiman Chemba, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NRM, ya yi bayani da cewa
2: abin da za mu canza a gwamnatin shi ne duk wani matashi da yake da ilimi, da yake da tunani, abin da muke so kuran ideas. Idan kana da wani idea da kake son ka yi wani abu, misali kamar kai kamfanin, misali nake maka kamar misali kamfanin sabulu ko kamfanin shinkafa ne, abinda muke bukata idan muka kafa gwamnati ka kawo mana wannan idea, resources din kuma gwamnati za ta baka wannan resources din. Matasa na nan da ilimi da tunani da idea, amma matsalar babu kuɗi misali da za su iya shiga cikin wannan abubuwan. So gwamnatin mu, Allah ya yarda, za mu canza wannan abubuwan, za mu ba da gudunmawa da duk wani wanda yake da tunani.
0: Amma waɗannan abubuwa da ka bayyana, za ku iya bai wa gwamnati shawara ta aiwatar da su, me yasa ba za ku yi hakan ba?
2: Idan mutum ya yi shekara 20 misali ko 30 yana cikin abin da ake kira political elite, ba sa taɓa sanin me yake faruwa a ƙasa. Amma mu da muke cikin ƙasa, mun fi su sanin matsalar Najeriya, kuma mun fi su sanin matsalar da take damu. Kuma Allah ya yarda, lokacin muke jira mu kafa gwamnati, mu gyara abubuwa, in Allah ya yarda har abada.
0: Jam'iyyun adawa suna kokarin yin ƙawancen haɗaka domin fuskantar zaben na 2027. Menene ra'ayin jam'iyyarku ta NRM akan haɗakar?
2: To, magana gaskiya ita ce da waye za ka yi haɗaka. Matsalar Najeriya tana buƙatar matashi, tana buƙatar wanda ya san matsalar Najeriya, ba waɗannan tsofaffin mutanen da su ne matsalar ba. To, ka ji inda abin yake, dole a yi haɗakan idan ana so a yi, amma matsalar shi ne da waye za ka yi haɗakar.
0: Zaben 2027 a cewar matashin ɗan siyasa Architect Nasiru Chamba dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar NRM. Zaben a wannan karan ba zabe ne kamar kowanne ba. Ƙuri'ar bagaddama ce ta jiki magayi.
2: Wannan bala'in da aka shiga na talauci na rashin aikin yi na man fetur kadai yau in ka ga abin da ake sayar da shi 1,300 da wani abu. Matashin Najeriya ba ma matashi ba kurin ya tunda kowa ya ji a jiki. Abin da zamu yi amfani da shi mu gyara matsalolin Najeriya sai mun fito mun yi zaben nan. Idan kuma mun ji jikin da gaske, in mun ji jikin da gaske ne to dole a fito a yi zaɓe, kuma a yi zaɓe na tsakani da Allah, a yi zaɓe na cewa na cancanta ba wai na kuɗin da waɗannan mutanen za su bayar ba. Ni ban ƙi ba a ce duk wanda ya bada kuɗi ka karɓo kuɗin sa daman kuɗin ka ne, amma kana da hankali a waye kamata ka zaɓa, sai ka zaɓi wanda ya kamata. In Allah ya yarda ƙasar mu za ta ci gaba, kuma in Allah ya yarda matasa za mu zo mu kafa mulki a Najeriya, kuma a ga abin da ba a taɓa gani insha Allah.
0: Matashin ɗan siyasa Nasiru Suleiman Chamba na jam'iyyar NRM kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar. To masauraro, a nan za mu dakata sai wani makon za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanku Bala ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: Madalla a gaida Abdullahi Tanko Bala da wannan shiri. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Kuma kai tsaye muna tare da Sa'id Sa'ad wanda shine kita hidima da ku a yinin yau tare da Muhammad Tijjani Hassan. To Sa'id, barkamu da wannan lokaci.
4: Barkanki dai, barka masu sauraro. To ga dai ra'ayoyin masu sauraro.
3: Ta ina zamu fara da tare, muna dan ƙarancin lokaci kaɗan.
4: To shikenan, bari mu fara da hukumar zaben Najeriya game da faɗaɗa yin amfani da fasahar zamani a zaben 2027. Ali Wada Ali Abada mai ce, to hukumar zaben Najeriya, Allah ya sa wannan aniyar taku ta faɗaɗa amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaɓe mai inganci. Muna fata ya zamto gaskiya, duba da cewa da yawa daga cikin 'yan ƙasar na zarge-zarge akan hukumar da tsayawanta da gaskiya. Mansur Baba Wuro na faɗa ya ce, muna fatan Allah ya sa hukumar zaben Najeriya ta cika alƙawarin da ta yi na amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaben ƙasar, domin a gaskiya mu 'yan Najeriya muna da shakku kan matakin da hukumar ke son ɗauka na yin amfani da fasahar zamani wajen gudanar da zaben ƙasar.
3: To amma ai ina ganin ko kaman ba su fahimta ba, ai ita za ta yi amfani da kaman na'urar ne wajen
4: sauƙaƙe
3: bibiyar wato ayyukan da ake yi na shirye-shiryen zaɓe, ka gane, kama daga kaya, saboda wani lokacin akan samu jinkiri musamman a shirye-shiryen zaɓe, su za ta bibiya ne don ta rage jinkirin da ma wasu matsaloli.
4: To mu je ga rahoton gaba na 'yan Najeriya ci gaba da martani kan shirin sayar da hannayen jari a matatar man Dangote. Abubakar Kawu Girgire ce, wannan dama da kamfanin Dangote ba wa al'ummar Najeriya babban abin yabawa ne, kuma babu shakka za a amfana da ita sosai. Sai dai fa gaskiya sai an yi wa jama'a kyakkyawan ƙarin bayani kan wannan lamari, domin dai a gaskiya har yanzu da yawa ba su fahimci abin ba.
3: Wato ba su fahimci
4: ya tsarin
3: hannun jarin yake ba.
4: Sosai.
3: Ya ake siyansa da abubuwa, za mu iya cewa su bibiyar mu a shirye-shiryenmu da za su zo nan gaba. Wala Allah za su samu ƙarin
4: bayani
3: haka kan yadda hannun jarin yake.
4: Jikan Mani ya ce, tabbas dole ra'ayin 'yan Najeriya yake cin karo da juna kan shirin Dangote na sayar da hannayen jari a matatar mansa. Muna fatan dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa da ke addabar talaka.
3: Amin.
4: Muna da lokaci?
3: To muna da ɗan sauran lokaci.
4: To bari mu je Niger a ƙarƙashin rahoton ƙungiyoyin da kirki kula da baƙin haure na gudanar da taro a Agadez kan magance fitocin miyagun ƙwayoyi. Abdu Baban Bilal ya ce, tabbas wannan taro da ƙungiyoyin da ke kula da baƙin haure ke yi a Agadez da nufin magance matsalar fitocin miyagun ƙwayoyi yayi daidai. Muna fatan Allah ya sa a cimma nasara a wannan yunkuri da aka yi. Sanusi Madatayi da Magaram ya ce, kasancewar Agadez tamkar wata babbar matattara ce ta baƙin haure a Niger, gudanar da wannan taro a can abu ne da ya dace sosai. Da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da soso. Mu je Kamaru kuwa, muna da lokaci. Rahoton fargaba ta mamaye komawar ɗalibai makaranta. Ibrahim Ado ya ce gwamnatin Kamaru ya kamata su lalubo hanyoyin magance fargabar da iyayen dalibai suke ciki gabanin komawar yaran su makarantu cikin limana, domin kuwa rashin magancewar babbar barazana ce ga al'ummomin kasar da ma fannin ilimi. Imrana Madaha Bauku daga Burkina Faso ya ce muna kira ga hukumomin kasar Kamaru da sasanta da ƴan awaren yankin Ingilishi, domin karfin bindiga dai bai taba cin nasara ba. Sasantawar zai taimaka wajen kawo ƙarshen rikici da kasar ke fuskanta. Muna da lokaci sai mu koma ga kasuwanci. Ƙarshen rahoton ma mai kasuwanci a yanar gizo da kamfanonin China suka yi, Mansur Baba Wuro na faɗa ya ce tabbas kasar China ta mamaye kasuwanci ta shafukan yanar gizo da ake yi a nahiyar Afirka. Da fatan sauran kasashen nahiyar Afirka da na Turai za su dake damtse wurin sanya kasashensu da ma kasuwancinsu a internet domin gogayya da China. Salisu Van Dam Tomnia ya ce mamaye kasuwancin yanar gizo da China ta yi wa kasuwancin Afirka, ya kamata 'yan kasuwar Afirka su tsaida matakin da ya dace domin magance wannan babbar matsalar.
3: Haka to Sa'id Sa'ad, ina ga anan zamu dakatar da kai saboda lokaci ya riga ya karato. Zamu kuma ga Suleiman Babayi wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
5: DW labaran duniya.
6: A wannan talata, Prime Minister Ahmadu Al-Aminu Muhammad Lo na kasar Senegal ya kawar da yiwuwar daukan matakan soke bakin aljihu ko wani gagarumin mataki bayan cimma matsaya da asusun bada lamani na duniya IMF kan yadda kasar da ke yankin yammacin Afirka za ta samu kudi kimanin dalan Amurka miliyan 2,200 na bashi. Prime Minister ya bayyana haka lokacin da yake gabatar da tsarin a gaban majalisar dokoki a birnin Dakar fadar gwamnatin kasar. Mayakan ƴan awaren Tigray na kasar Habasha sun zargi dakarun gwamnati da kaifar maki da jiragen sama marasa matuka a wannan talata, abin da ya janyo mutuwar fararen hula game da mayakan ƴan awaren. Rikici tsakanin bangarorin biyu ya kai ga mutuwar kimanin mutane 600 tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2022 a wannan kasa da ke zama na biyu wajen yawan mutane tsakanin kasashen Afirka baya ga Najeriya. Karshen labarin kenan.
3: Tomas Sauraro da haka zamu yi sallama da ku a madadin Muntaka Ahiwa wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sai kuma Suleiman Babayo da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya. Sa'id Sa'ad ya karanto ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyanawa a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Duka a madadin su. Sai kuma Claudia da Brita da suka taimaka da na'ura wajen kammaluwar shirin. Sunana Fauziya Dauda. Gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
7: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.